xol sa diine ignoré wuko nit ki mëno dund diine ta xamoo tawhid bindina ci nit ki mëno dund sa diine ta xamoo fiqh bindina ci nit ki mëno dund sa diine ta amulo xam xamu diine bindina ci leena xam xam bobu bo paré nak amna xéetu xam xam yo xamni soko ignoré sa diine du bax xam nga nit ki mëno dund diine ta xamoo ni ñu julle bindina ci julli légui nak amna xam xam bo xamanteni mo lay man moyen pour nga mëna julli moy xam heure bi mu bind ci ilmul falak xam xam bidiw mëno dund diine ta woro wéru koor ponku la ci xam xam bi tax nga mëna xam wéru koor kan lay commencé ak fan lay yam mu bind ci kon tay bo tankon bind Seyd Hadji Malick moy bép xéetu xam xam bo xamni mënul ñak ci sa diine pour nga xam ko ignoré wuko bind na ci bép xéetu xam xam bo xamanteni soko xamul do meuna dund sa diine ignoré wuko yenen xéetu xam xam yi nga xam nak nga xam ko nga ñak ko xam yokul sa diine wañul sa diine mom amul jotam te lolou lu am solo la ci kuy bind ben point baangi non benen point bi tamit da ngay gis ni Seyd Hadji Malick ci bindam dafa am ñetti point yo xamni kep kuy bind kuy defar diwan kuy defar way kuy defar texte bind luy jari nit ñetti point yi boko raté rek bu non ak togga duñ ko lek wala dang koy defarat do ko lek manam lolu amul ci bindu Seyd Hadji Malick te di nga gis ben borom xam xam mu bind lo xamni dalay woon dañ ko jël tek ko nan moko bind waye nak li nak kenn duko consommer Seyd Hadji Malick ci diwanam bi amul lenn lum bind lo xamanteni jamono du ñew ñu soxla ko war ko consommer munta am amul ñetti point yoy nga xamanteni bu dajewul ci sam bind jamono man na ñew dépasser ko jamono man na ñew ngi russe ko présenter jamono man na ñew doto ko consommer legi ñetti yoy nak nga xamanteni moy tax produit bind bi di valable ba yomal khiyam tay xam nga amna yene produit yo xam buñ ko défaré dina am ay affaire yu ci def yo xamanteni day tax du périmer du forox du yak ba jamono bu ñew nga ko consommer mais amna lo xam boko ci deful bayiko no dafa am dag bu mu yam rek jeex légui nak li tax boko defé ci mbir mi du mu gaawa yak wala mu gaawa sappi Seyd Hadji Malick rocc ne ko ci am bindam li tax nga def ko ci ba tax mu am longu temps ba jamono bu ñew mu and ak mom roof ne ko ci am bindam motax bo présenter benn ci am bindam li lay ñëk yëm moy da nga nan no dafa ndank Seyd Hadji Malick gennagul aduna de mi ngi di dund benn misal rek la len ci jox dañu massa def examen bobu 3e année la nek université al azhar ker ñi am madda sira biñu amé madda sira bokku na ci question yi gamu jotna bindulo nañ la khutba ci walu gam khutba minbar ya ci walu gam lool moy question bi jox nañ la 3 pages yi yep man nga ko utiliser mais amo droit utiliser ben page kessé professeur xam nañ am nga 1 heure de temps bima xolé gis question bi mu nek 3e question 1 2 3 dama ko xor rek mané li dé penalty dernière minute la mo am dougal gagné ma jël bu 3e bi tek ko ci kaw ndax bo dé tontu question da ngay sét bi nga gëna djéku pour professeur bi ñëw di corriger bu xolé bi nga gëna djéku mu rafet lool man dafa yam sama ay note ma da du jël 3e bi khutba ci gamu ma jël rek tok commencé bind djel nuniya quelques bayit yokko ci sama sarha bop djel khilas yokko sama sarha djel abada buruh yokkasi djel laqad haja yokkasi bu ci nek nak ma mengelako ak aya alquran parce que khutba minbar ya day lacc aya alquran ma djel ci ben bayit rek comparer ko ak ben aya alquran lolo danel professeur bi moy ci nuniya fi Seyd Hadji Malick di waxe yonent bi ne hananun bal hananun bal hananun bal hananun bal hananu akhil hanini fo dafa indi juromi hananun hananun bal hananun bal hananun bal hananun bal hananu akhil hanini juromi hanan la fi indi juromi hanan yoyu ay attribution la ay adjectif la ci yonentibi bu ci nek bokul ak lamay firi ma jël beuyit bobu comparer ko ak laqad ja'akum bi yalla di presenter wa makka CV yonentibi ne ki la beug mu redresser societe bi li moy CVm laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'mina raufun rahim jox ko juromi attribution ma jël hananun bu ñeuk ba muy laqad ja'akum rasulun
ñaarelu xanaan.

0: bi azizun banen hananun bi harisun banen hananun bi di raufun banen hananun bi di rahimun akhil hanim tajbayit ba defuma ca question ba luma 10 minutes yisi sama ko tontre da di dem joxe sama foy ma xey suba ñaari fan ñett ma ñew ñi ne ma wa control ñi lay laccé control moy ñi wara examen pour man dama def lu reuy wala dañ ma wara chatbu wala nangam wala dañ ma wara yobbu dañ xamul ma dal di ñew munima togal ma tok munima xaaral ma am luma lijeenti après ñi dem ñi paré genn birom dem control buñ démé control mu wo waji ne ko question yi gennel ma ci numéro nangam tour nangam Ousmane Sénégalais ma genn mu dal di genn ñew tek dal di genn 3ème question bi tek lire ba paré ne ma beuy ji foko jëlé manil muallif kan moko talif munima sax ñima yalla mu agul ci ne man la mom waxuma la sax arab bi mais leer gi ci nek yow agugo fofu legi kan la maniko ki de suñu ben serigne la ci mom la ko jele muné ban université la genné maniko no genné université muné ndax man na am numéro pour jokko ak mom manam mom liko impressioné moy ki mi ngi dundu ba legi maniko ki genn aduna bu yagg 1922 la genn aduna muné wono munta nek maniko muné ma parce que terme bi mi waxé arab yi mi utiliser sens bi mi waxé actuellement ni nga xamanteni ñing ci académie moderne mo ñu gëna moderne ñun bo gisé ma laaj da naan ma jox ma numéro dama ko bëggona laaj yenn quelque affaire kon xam nga ni dama japp ni mi ngi dund leena loolu la bëggon won ni la xolal bobu 1922 le génn aduna man ma ngi jéxal Égypte 2009 kon ñaata matna siècle won ko bindé ak légui té néw na nga gis nit ku bind téré témér at jamono ñew amna baat yo xam da nga naan li mom goor gi dañ ko wara changer dal okay dépassé amul ci mindu Seyd Hadji Mal munima est ce xam nga ni di nga admi maniko xamna di admi kay munima legui fo tek ni di nga admi maniko xana ci barke beuy di mu fon ma ne ma xana mutasawif nga maniko waw mu fon ma kottuma dal may bayyi wat ma xamni ki sentir na ci beuy di lo xamni man sax yegumuko koku moy Seyd Hadji Mal radiyallahu ta'ala an parce que nit ci mbindam bo lire mbindam dama nga xam ndax yaruna wala yarawul wala xamna wala xamul wala amna leer wala amul leer wala ndax borom xam xam la wala ndax du borom xam xam mais kuñu massa présenter mbindu Seyd Hadji Malick nga am niveau ci langue arabe te impressionnel musuma ko gis kuñu massa présenter mbindu Seyd Hadji Malick nga am leer ci walu yalla te impressionnel wul musulam ligo may lol moy ñetti point yoy bi su ñëk dafa am luñu wax bara'atul istihlal bara'atul istihlal bara'atul istihlal nima la ko meuna misale moy toggu xam nga nan tin bu naré neex bu baxé xéñ légui bu baxé xet gogou muy xéñ mo lay jox appétit nga bëkk ko lek légui nak kiy talif point bi mu wara ñëkke moy bara'atul istihlal ba ki jël bindam dem diko xol bu né limu ñëkke yam mo koy jox envie mu dugg ci biir téré bi di xoj ba geejju ci Seyd Hadji Mal bindam ma soosé gis fenn fu mu raté point bobu ma jox len ci misal ci ko raté point bobu amna ben borom xam xam bu wax Abul Ata dafa way ben way dafa def ben poème dal ni bobu buru julli ni mo genn aduna muni deglu way bi matal khalifatu ayyuha thaqalani ka'annani aftartu fi ramadani deglu wax bi matal khalifatu ayyuha thaqalani khalifa julli ni deena yen nit ak junne d'accord khalifa julli ni bu de nit ak junne la parce que ñom la l'islam concerné mais deglul lim tek ci beuyit bi ka annani aftartu dama melni ke dama dok ci wéru koor yak nako mais deew khalifa ban relation am ci dok sa koor yonent sax bu genné aduna wara dok sa koor déjà yeung ko rek moy ki kon xam nga ni ki dinem deugul doto sawarati am bindam lol moy nga raté bara'atul istihlal ba nga raté ko amul ci bindu Seyd Hadji Malick nga commencé ben bindam rek jël ci ben beuyit wala ben phrase ni rek gis ci wala santi ci lola tayelo ba tax nga tek ko dedet da nga nan yeng na rek commencé dem appétit di am appétit ba sour la di tud nelaw motivation mo baangi non motivation okay moy premier point bi bindikat bi wara ndik def nga xamni buñ la doon wax am bindam wala ñukoy jangal do ci doyal ba yomal xiyam ñaarel bi li ñi wax al intiqal min ma'nan ila ma'nan comme kuy dawal auto legui bu vitesse bi jexé manuel bu vitesse bi jexé mu wara dougalat benen vitesse té yow mi tok doko sentir chauffeur pire ko man parce que amna nokay sentir mu yak nguur ga man na la déstabiliser yow mi lire motax yeen say nga dem ci mbindu nit mu songu ben sens nga dem ba ci bir mu indi la benen sens nga dir do xam ndax ki damir bi fela jëm wala ndax ki lay waxal wala ndax lelay ki do comprendre nga far mu def ko rek mu dem amul xolal bimi jangale mamu yonenti bi buxtu nasara biñ ko indi waté takal ko soxna muy jangale mamu yonenti bi mu duggal ci ben entrepreneuriat moy jangalala yonenti bi ak ñent sahaba yi fan lañu bokké xolal bimne wazawajuhu wahum baqaya walatul bayt wahum baqaya walatul bayt akay damay fatte bayit ba man ba damay wajjum mak walatul bayt akay
1: walatul bayt
0: hina idhin wazawajuhu faya husna ikhtilatihim intiqal min ma'nan ila ma'nan manam juge ci sens bo jangale pare demat ci benen sens ta nga fexé ba ki tok ngakoy jangal du jaawale ñaar yoy moy ci alquran waxnako sank seydou hadji mal bi wax foy taxawé ci alquran waqfu ci alquran tay suratu kahfi bo don jang alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja da ngay taxaw fofu noy dogo kontina qayyiman mais tay boné alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman yak ngako parce que dafa melni ki kitab bi iwaj qayyim nu ñu nek ñom ñaar wana iwajan qayyiman lu deung lu jup mais mbir mi muñ ta nek en même temps ñuul en même temps mu nek wex boné iwajan da nga nan tek tuti noy ba paré nga ñi xamni kon dak nga iwaj fofu daldi kontina wat na qayyiman intiqal min ma'nan ila ma'nan fofu nak bi mi joge ci jangale mamu yonenti bi ak lan la bokk sahaba yi bami intiqal ci maana bu di ñew ci benen maana deglul entrepreneur bu rafina faya husna ikhtilatihim pour won len ne be jeexna noyul tuti ma dog la indi na la khamna ufan mais bu indi wutan faya husna ikhtilatihim indi la khamna usman li ngay jëk def moy ndax buxtu nasara ak usman luñ bokk ndax lam mbir mi day jaxaso ñettelu point ba ci lu am solo ci mbind mom lañuy wax conclusion husnul khitam parce que conclusion lu am solo ci bir manam ñaar yi mo gëna jafé ci bir commencement ak fin ba bañ nako sax ba avion boudé décoller fa la danger ba nek ak soudé wacc mais su xassé ba stable mom man nga ki motax kon premier point bi moy introduction bi ubbi gi yow réussir nga ko ba paré mi ngi melni avion bu réussir yéegam ba paré après da ngay tékki centre bi nak di bind lu la neex ngay dem bo démé ba wara conquérir moy wacc gi nak fofu la danger bi nekkat xolal ci khilas bam def conclusion ba kama wahabta lana tartiba siratihi fa hab lana iqtida ya wasi'al karami xolal conclusion bu yéme bob bim defare khilas ba paré dafa né yow yalla seydou hadji mal dafa né yow yalla yow mi ma may ma mana jangale jaar jaaru yonenti bi ci jangaleen bu rafet bi amul benn sik sak tay kuñu jangal yonenti bi jangale bu set leer continue mo wara nek lan nga bëgg ko roy ko parce que buñ la ko jangale te continue bi du bëggo ko roy moy jang ma yakuna kon ndekete jangale sire bi continue bi moy nga roy ko ci feewu téré bi nak mu na lima la jangal ci yonenti bi yépp limi yéme yépp bu mu yam ci fotosu ak dar sa gemmiñ mais dedet iqtida roy ko pour bëgg la wanal ni kon sansu téré bi ak continue téré bi lima ci soxla du jangale ci yonenti bi nga yuxo ko daanu mais pour nga roy ko defar sa aduna la wala conclusion bu rafet bobu
1: Ousmane
0: waaw
1: hajmal dafa tambalé alhamdulillah zin ijad
0: wal qadami
1: xam alhamdu foko tambalé hamdan war na ñew
0: dara wax
1: hamdan mo ngi sa mujjuga hamdan yuwafi
0: gis nga xam nga deeng fi ma ki li nan lawbe neex jangali bir xolal ci khilas bi nim tambalé alhamdulillah ca fin ba mu inde masdar bi kesse xolal khilas bi da ko tambalé alhamdulillah bo demé ci faakahdu tulab mu tambalé ko yaqulu fe mu ni alhamdulillah lutax ñaari context yi ñoo wuté khilas li tax mu tambalé ko alhamdulillah moy xam xamu sire yépp fekk na seydou hadji mal pek nako mais amagul won digël ci joxé ko biñu démé nak ba dajolo nako liñu bëgg nak moy sire dal amagun ci luñu doy té yaakaar nañ lako ñu bëgg nak nga dugg ci geew bi défaral ñu téré bu xam dañ nañu doy ci sire mu ni alhamdulillah alhamdulillah moy amna ci ndigal alhamdulillah li ngeen may laaj bëgg ngeen ko gis nañu koy jafandiko alhamdulillah fekk ngeen ko fi man nako soxna si nga ne ko dama bëgg nga togal ma ciébu jeun mo naan alhamdulillah dedet togal ma ciébu jeun dana la jox ma dépense kon dépense nekku gu fa day récupérer dépense jeun nekku gu fa mu dem marché jeund ko ciéb nekku mu dem jeund yépp dogo togu jeun tégu ciébu jeun boko la soxna si nga xam da nga ne ko togal ma ciébu jeun mu ne alhamdulillah ndigal la ci doon xaar ak appétit bi dépense baangi ni jeun yeek yépp nduguna ko damay dugg ci wañu rek jox la kon deugëde seydi haji malé biñ koy proposer pour mu défar khilas fekk na marchandise ma ak nduguma ak dépense ba matna yulli ko rek fa def mu ni alhamdulillah tay di nga ni nit défaral ma téré sangam mu la wa bax na dem dugg ci bibliothèque di consulter ay professeur di yeek ay dekk ka wacc kon da nduggi bu ñu yelay dogo togg waye li ñu nduggulo seydi haji malé alhamdulillah bi ci dess tamit moy bokku na ci particularité yaqulu bi am xolal yaqu ci fakihatu tulab dafa commencé yaqulu xolal fakihatu tulab nuko seydi haji malé tudé fakihatu tulab fakiha moy fir lan moy fruit pom banana fruit légui fruit da ngay agn ba paré do ko lek dessert la légui dessert dafa am da ngay agn ba paré do ko dessert légi téré bi di fakiha nga xamni ci walu tariikh lay wax walu tasawuf lay wax mu tuddo ko dessert kon lan moy agnba moy fiqh islamiyé bi kon bala nga jarino fakiha bu sa l'islam baxu sa fakiha du jarign xol ni mi samonté hala manam situation tour yi sax nim koy tuddé fakiha bala nga dugg sa tariikh bala mo rafet na sa diina rafet ba paré bala nga jang sa xam xamu tariikh na nga sa xam xamu fiqh na rafet ba paré mu tuddo ko dessert nga xamne moy ñew mëna rafetal agn bi nga agn man ko mo nga man ko jariño mune yaqulu te pourtant batu qawlu la fa jëfëndiko al qawlu qawlu dina firi wax manam bepp geste bo xam tane geste communication nga man ko comprendre qawlu la mo xam son la mo xam du son mo xam lettre mo xam du lettre tay ma jakkaru abdou aziz mbeng maniko ni mu jog taxaw xam nga waxuma koko qawlu la bo demé ci alquran nu wax alquran sittuna maryam lan la wax inni nadartu yawma an as'ad min ash-shaytan rajim inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma faquli inni nadartu lir-rahmani sawman faquli ak lan ukallima kon hunak farq bayna al-qawl wal-kalam kalam ay son la lettre yoy genné mais qawl nak bepp geste buñ meuna comprendre modax biñ ñëwé wax ak mom maryam lan la wax fa asharat kon sir hajmane min na yaqulu mi ngi wax ni képp ko xamanteni genn nga aduna di borom xam xam noppalu nga mais noppi wo manam bo bindé ba fi nga genn aduna yow noppalu nga mais noppi wo bokku na itamit ci li lay gëna yëm ci bindu sayyid haji malik tamu bok ci point bo xamanteni bu am solo la te yalla def ko mu réussir ko mo lañ wax modeste ak simplicité très bien mo baangi non l'humilité scientifique okay toroxlu ak wacc sa bop ci walu xam xam parce que xam xam ki la koy jox bu amé ben orgue wala ben reuy xam xam bu du dem motax yalla bimu démé ba nek professeur di jangalé mbubum orgue mé dako sant dako simmi manam yalla bimu nekké ministre de la justice di atté juge mbubum orgue la sol inna allaha ya'muru bil 'adl allah day wone ak orgue mais bimu duggé ci classe bi di jangalé mbubum mom dako sanni sol mbubum woyef ar-rahman 'allama al-qur'an wahul allah ar-rahman 'allama al-qur'an nga gis sayyid haji malik ni mi woyefé ci am bindam do fekk ci bindu sayyid haji malik nga gis ci lo xamanteni da nga nan ki mom mo yonenti bi xana war nañu tollo de wala ki est ce wurtu meuna remplacer yalla dedet fo fekk ci mom bindam rek da nga ci jange ni ki ak liko yalla defer yeb xamna bopam ba canaliser bopam parce que ñaar bu len yalla dimbalo meun ñu canaliser sen bop ki mand ci leeru yalla ak ki mand ci leeru xam xam ay Descartes ay Karl Marx dañu mand ci leer te yalla canaliser wala ni wut yalla diko weddi yenn mutasawifin yi dem ba nga xam dañu mand ci leer bay wota nan anallah anan nangam dañu mand ci leer te gis ñu ko len canaliser seyd haji mal radiyallahu ta'ala anhu ba mu mandé ci léru yalla dafa am sansu ñu canaliser ko ak haqiqa muhammadiyya ba mu mandé ci léru xam xam dafa am sans ñu canaliser ko ci haqiqa muhammadiyya motax bo démé ci ay jëfëm ci mandi léram du fa déraper loy layer loko munta layer ak sharia ci mbindam du fa déraper ba lo xamanteni do ko mëna layel ak sharia bisi dé ci bokku na ci diwan bi moy da ngay gis ni sayyid hajma radhiyallahu ta'ala anhu dafa indi ben point bo xamné man point bobu suma newul créé wu ko rar na ma gisé wala gisagumako bok gisagumako moy ko xamné sam bind da nga ci utiliser mafhum bi ak mantoukh bi ñaar yeppay jari nit ki sens propre bi ak sens figuré bi ñaar yeppay jari nit ki xam nga tay yeen say di nga dem ci bindu nit
1: mo tax na maana asli bi
0: ah
1: ak maana majazi bi
0: ñaar yeppay am jariñ tay di nga dem ci bindu kenn bo xamanteni bo jëlé maana asli bi def ko bi yeufal fa nga majazal ko manam bo jëlé sens propre bi tem nga jam ko fa nga jël sens figuré bi wala ko xamanteni da nga jël sens figuré baye sens propre bi mais seydou hadji mala ci bindam bo jëlé sens propre bi do am lenn loko ci jame bo jëlé sens figuré bi do am lenn loko ci jame ma jox len ci benn misal bi mi jangalé xaré yu yunus sallallahu alayhi wasallam xaré weka maghazihi yahdi mubridan kabidan ala khilafin atana min dawil alami jëlal mantoukh bi manam moy sens propre bi defna moy bi nek ci kaw nga firi ko deug lum la jox weka dajalena maghazihi xex yonenti bi yeb yahdi pour djubal ku beug djub kon yonenti bi xexam objectivement pour djubal nit ñi la won xexul ngir economy xexul ngir not nit ñi mubridan kabidan ku njub ñor sa xol sedd na ci xex ya wala fi mo fi yamon dem rek d'accord amna njariñ manam man tukh bi amna njariñ parce que yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xexul ngir not nit dako def rek pour xol yi sedd nit ñi djub jeexna mais bo ñewé ci mafhum bi mu indi la ñaata xex la xex ñi ne wekala waw 6 kaf 20 alif bi di 1 muy 27 ñi ne dedet yahdi la ñi ne dedet mubridan la ñi ne nang mu indi la li ñu wax valeur numérique wax la bi ci gëna woor bi ci dess bokku na ci bindu sayyid hajji malik radiyallahu ta'ala anhu li ñi wax mura'atun nadhir fil ibara lan moy lolu moy mo yi nga utiliser mengo ak sens bi misal tay nit ki soko don accueillir pour mu ñew tok nanan ko kay mais boko de dak mo nango topal gis nga la du topal mo gëna deugar demal ci mbindam bi mi jangale yonnati sallallahu alayhi wasallam at mim juddo xam nga atum beccele atum natangé la xolal batu atma mu jëfëndiko wa amun summa yawm batu am la fa jëfëndiko summi al amu am al fath wa rafami te pourtant sana day firi at am day firi at mais lutax mu utiliser batu mo wa am moy mi ngi samonté ak lamiñu al qur'an am moy at mu neex sana moy at mu nakari xol al qur'an bi mi wax ci yonenti yalla nuh falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman amna ci ñom jooni at moyen wala exception 50 at alf sanatin illa 50 aman waxul alf amin illa 50 waxul alf sanatin illa 50 sana dafa jëfëndiko sana bi firi at ak am sana moy at mo xamni difficulté la metti na lol te neexul nuh jooni at yim tok ci ñom di wote lu ne daj nako après toufan bi nak ci la am jamm moy am motax bi mi nan yunus sallallahu alayhi wasallam at mom jutte atum natangé la muni fa summi ya la am mu utiliser batu am au lieu mu utiliser batu sana motax ma wax la tay fi nga deg amul fenn foy lire mbindu sayyid hajji malik littérairement ba jam ko ci mo ben manam ni yor langue arabe di lijeenti étymologie go ma'lum ma'ajim duñu ko lire bani bat bi de defon fi bat bi mo gëna rafet bo ñëwé ci wa tawhid nga xamanteni duñu lire mbindam bané baat bi kat tawhid bañ nako do ñew ci tasawuf wa tasawuf dajalo diwanu sayyid xam lire ko paré na baat bi tasawuf du ko utiliser amul do ñew ci nahwu do ñew ci balagha do ñew ci astronomie do ñew ci science do ba yomal xiyam bokku na ci bi mi defar xol téréem boobu abada buruux ci bëyitam boobu wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara wa bi xaylihi mooy xeex yi jalabal wara am na ñoo xam ci la leen convaincre wa bi xayrihi taranga yeeg njekk yi am na ñoo xamante ni ci la leen convaincre mais boo xoolee ci bëy ji xayli la jiite xeexal xeex yi la jiite teg si yiw yi te pourtant boo ñëwee ci l'islam yiw yi moo jiitu xeex yi ndax yonent bi def na màkka 13 ans mosula xeex ku dugg ci diine rek xayree tax mais après nag medine la xeex yi am kon li mu waroon wax mooy wa bi xayrihi parce que wasnu bi nangu na ko mas naa ko wax mas naa ko def benn exposé ca Kër benn waaye jóg na ma ñaar moo fi mën a am soit Seydou Hadji Malick moo juum wala yéen bi ngeen di tapatéere bi yéen a juum parce que moom xeex yi la jiital teg ci yiw yi te l'islam moom ñëpp xam nañ ni yiw yi moo jiitu xeex yi tontul foofu ma ne ko bàq nga njaat dóor nga sa loxo ci ëkk ma ne ko xadisul xursi boobu yàlla di wax ni nit ku du deñ di ma jaamu ci ay nawaafil ba ma mujj nekk ko su ma ko nekkee maay làmmiñam kon bu dee wax dana waxe loo xamante ni du terme araba koy waxe mais terme alquran lay doon ma ne ko boo demee ci alquran lan la yàlla wax sittuna maryam ya maryam qunuti li rabbik wasjudi warkaay julli da ngay ruko doogo sujjot wala da ngay sujjot doogo ruko ruko moo jiitu sujjot mais lan la alquran jiital wasjudi warkaay alquran sujjot la jiital ma ne ko dafa am lu ñuy wax taqdimul aham summal muhim mbir boo ko dee jàngale da ngay seet li si ëpp importance nga jiital ko teg ko ci kanam julli li si ëpp importance mooy sujjoot fa ngay gën a jegee yàlla moo tax mu jiital ko léegi nag l'islam li si ëpp importance mooy après état bu Médine moo tax mu jiital ko kon gis nga yu sew sewaan yooyu mais da nga naan nit nan la mën a bàyyee xel yu sew sewaan yooyu ba koy def si am bindam da ngay dem ba yàgg da lay mujj yéem bokk na ci
1: ma Ousmane nu ni nga talxiis tuuti
0: waaw ma talxiis waa baax na waaw kon baax na waaw kon xam naa sax defe naa war nañu mën a doyloo loolu su ko defee kon xam naa li ma si tëje mooy li lay gën a jaaxal ci Seydou Hadji Malick mooy xeetu xam-xam yi mu indi jàngale ko ci contexte ba maanaam boo xamoon contexte bi Seydou Hadji Malick doon dunde defar fa benn page sax dafa jafe waxuma laa xeetu xam-xam yi premier contexte bi mooy téere amul woon ay olof lañ doon ay arab amuñu woon accès ci yenn téere yi ñaareel contexte bi ay noona maa ngi fi ñetteelu contexte bi mi ngi jiite jàkka yi mi ngi defari zewyee ma ngay jàngale ma ngay dem sa dëjje ma ngay nangam kon ban temps la mën a amee jot ba mën a lire téere yu bare ba génn si lii nii loolu da ngay jékki-jékki di laaj ne Seydou Hadji Malick kon mooy koo xam ni temps perdu mosu koo am ci dundam lépp da koo utiliser kon nag yàlla nañu yàlla fayal Mawlana Cheikh Seydou Hadji Malick ñu ngi baalu xàq di jégluwa bisimilah
2: ba tey ci njàngaleem Seydou Hadji Malick si radiallahu taala anhu Mame Maodo dañuy dem teewlu beneen oustaz di oustaz Ahmed Sarr ci benn waxtaan bi mu doon amal ci bour 2023
3: a'udhu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani rahim bismillahi lima nafaal walhamdulillahi lima fuila lana alhamdulillahi almahmudi bi kulli lisan alladhi kawwana alkawna bi kalimati kun fakan alladhi kana qabla an yujida adh-dhamana walmakan mbokk yi ñu seetaan ci ndigallu kilifa yi ñu jox ndigal ngir bindu tey bi ñu joxe ko di jël sunu nuyoo ni ñu ko daan defee di ko teg ci loxo Serigne Mohamadou Moustapha si al amin moom mooy jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo ay magam ñim bokk Cheikh Seydou Hadji Malick yépp tàmbalee ko ci ñoom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al mansour duñu lim mom nak ñoy xam ñom ñep buñ ko jëlé tek ko ca loxo khalifatul am li ta'ifati tijani señu abubakar si mansour ñaan yalla bayil ko ci sunu kanti wéral ko mu melni dañu sante liggéey bo xamné liggéey bi yomb na way jafena liñu fi dajalé nak moy aidu dhikra maulid fataliku juddu sayyidina muhammad yantu yalla ay sa dafa ñaanon ni rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina bis ba yantu yalla ay sa ñaané tawal jax ñu waccel ko ci ay teranga yi xewu lu joge asaman bis boba nara nek fet fet go xamni day yobale ñi ci ginnawam ak ñi ci kanamam bu yalla nango fet goga ak bis boba te ñu xamni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moko upp ciir kon nak ñu nit judduk sayyidina muhammad aid la lo xamni ñun mom lañuy savoré ci bile jotaay yalla wax ak yontu yalla musa niko kat wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa yudhakkiruhum bi ayyamillah fatale len bis yalla yi moy yeen bis moy bis yalla yalla xewale jox la al-mann wa salwa bis bam la musale ci fir'auna ayyamullah bis yoy nga xamne teranga la won ñun sunu ayyam moy bi judduk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax sayyid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ci terem bi ñuy tuddé zajrul qulub ñu wax ñu nak lañuy défé tazkiyatun nafsi mais jaaré ko ci bindu cheikh sayyid hajj malik bi tuddé zajrul qulub waye modo téré bu mu talif ñaari tour la koy wutal parce que zajrul qulub bu féké ñi nga xamni sen niveau soriwul wala bok xam xam bi amna niveau bu mu wara yam ñoñu la bayé touru zajrul qulub pour ñu doxal ko mais tuddé nako benen tour nak té moy lan khafira salikina tariq al arifina mota dan samaytuhu zajrul qulub waye té kena khafira khafira salikin tariq al arifin khafir moy lu melni bato bu ñu wara indi ki ñu jox ordre pour mu tek ko ci yoon ba la ca nek marchandise mu ñu tek ko ñoon serigne hadji malik ni nak ñun tem bi ñi tan tay tan ñu zajrul khulub ñi ngi tan ñi tan nak khafira salikina tariq al arifin mu tambale ter bi halid de def istifham hal di am ñaari firi bu la nexé mu nek istifham inkari ci tontu ba mo koy defal bopam halid de in taral ghurabiyati bu tontu ba moy dedet bu sa bu demé ba nit ki ba jaw dunda mënatu la neex bu la nexé nga def ko nafyu dak te moy halid dehru ded jamono yati bu di mëna neexati in taral ghurab mom la alquran wax ni hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan tafir mom moy laysa jazaa'ul ihsan illa al ihsan mais lutax modo utiliser batu dehr ti utilisewul batu zaman utilisewul batu asr utilisewul batu huqub te yep ay xetu jamono lo mais modo ben la ci tan muy dehr parce que ñaar yon la dehr ñew ci alquran hal ata al insanu hidun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yonent bi wax daf ni la tasabbu dehr bu len ngagne dehr fa inna allahu wa dehr lañ ci bëgga wax moy dehr responsabilité ngagne koy yamul ci di wax ci sa gemeñ dehr lu bon mais jamono bo defé ci waxtu jëf du depo wala jëf doxalino yalla ya nga ngagne jamono te yego te amna sanction yo xamne jamono joxena ko dinañ la ko tek te dina ci ñew allah malik nak ni wa jaa rasul maut ba'da yanub yek nañ ba xogn bi dem na te moy kawar gu ñul gi amna ndaw lu ko remplacer moy bejaw allah magni araka na sitel maut kaf gi kan moko mom est ce mak rakay de borom bejaw rakay de ba araj ma nan ko araka na sitel maut dedet parce que neena falil kulli mo xam lire bi mo xam jeune bi mo xam mag mi mo xam magal mi min bahril mamati nasib kon kaf gi genn na mag ni parce que ne falil kulli te borom man tax ne al kullu hukmana ala al majmu'i ke kullu zal laysa sa wa qu seigne mansour borom daara bu yew daan tangu nan kullu bun jun wa kullu jun bun wa ma ba'da bun kun wa ma ba'da jun bun koku bu jangul kullu yatu doko seri kon tamir bi xam nga ci ki mu dellu boo demee ci suratul falaq yàlla benn turu yàlla la ci tudd qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati mais boo demee ci suratul nas bi ci topp ñetti turu yàlla la ci employé qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi malikin nas qul a'udhu bi ilahin nas ñu ne ñetti naas yi bokkuñu parce que bu fekkoon ne ñetti naas yi bokk du ko répété kon qul a'udhu bi rabbin nas yàllay ndaw ñi waaw ko rabb la rabb mooy ngay dajale xaas pour jënd ci téere ba ñu yàllay dajale sunu ndoxu bàyyi ak sunu ndoxu yaay pour def ñu doom booboy rabb waaye bi nga dajalee ba jënd téere ba pare bu ñu laa ko moom téere da nga naan maa ko moom ana maliko xamu ni malikin nas bu la moomee nag yow ndaw li ba nga dëgër jeune bi nga xam ne màggan nga jàkkaala dese ak yete fajar mu ni ilahi naas yàllay mag ñi kon bi mu nee fëlil kulli min baxril mamaati nasibu daf caa teg ala kullu mawludin mu commencé leeral détail bi képp ku jigéen sukku jur fala chaka annahu yusallimuhu dana ko nuyu ku koy nuyu shuubu dee yaadal xabibu kon nee na ki ci biiru yaayam yesaay liir fa la ko dee di nuyoo wa yu jibu mu nekk moor ne day judd du génnaale bakkan am na koo xam ne bu génnee la ko dee di nuyu mu fay nuyoo ba benn yoon lay yuuxu pare si ñu lima si yóbbu am na koo xam ne day raam ba pare dee ni ko salaamaaleykum mu fay am na koo xam day taxaw ba commencé dëgër dee ni ko salaamaaleykum mu delloo fay yàlla nee na kon projet say xaymaay mi ngi la junj ni kon fii ba ngay dëgër bul foog ne dee dalaa jomm yow moo tax mu ne walil kulli nag bu ko jox mag mi rek tey bu ñëwoon jàkka ji dana am ku faatu suba ku ne sa morom ngay xool naan borom veer yële day bu dul moom dana ma jaaxal yow sa bopp moom da nga koy génne nag moom moom kay ku takki veer ngay far di xool rek kon as boobu ba ngay taxaw nee na dee mënal nuyu waaye yamu ja de ala kullu mawludin wa intaalu amru fu mu indi beneen képp ku judd même sa fan bu guddee yaa ngi ci diggante mën ba ngay am doole ba ngay nekk 40 ans 50 ans 60 ans say xaay maa ngi ni kooku itam donte fanam gudd na ndax deewu ceeg liir waaye yu sallimuhu nag kon bul yanu ay poids ba altère def ni dee dala fi bàyyi déedéet at mu nekk âge bu nekk nit am na ko faatu Sidi Haj maa ngi nee na ci sa wàllu tawxid ak yëg-yëg na nga xam ne yow mi mënoo rëcc lool waaw su xale suñu xale bu ñu foogul dee jeune bi yaakaarul dee waaw màggat mi tongoroon ko moom jarul wax allaaj maa ngi ne ko duma la wax dara yow wa iyaaka tardi biiran rek yow moom ay pexe laa lay tere moom di jéem a ñuulal ak di jéem a entraîné ak yàlla bu gis màggat maam 60 ans nag di daw pour bëgg a nekk at xale ree sax dalay jàpp allaaj maa ngi moom def ne ko yow moom iyaaka tardi biiran rek yow ay pexe rek laa lay moytuloo mënoo wax ba doo màggat moo tax wolof nee na yii kenn mënu cee jëlee ndam fekk mboob nga suuxat ko pour mu màgg doo ci am ndam mukk yefal màggat mënoo caa jëlee ndam mukk xupp bu ragal doo ca jëlee ndam mukk yedd kutale mënoo caa jëlee ndam faj ku repp mënoo caa jëlee ndam kenn mënu cee am ndam ci yi moo tax sa yaay maa ngi woy yaaka tardi biiran yegg nga ca âge bi nag na la sa xol ak sa tawxid jiital wa sallim ilallahi al umura tatubu allaaj maa ngi nee na boobu nag tuub jot na nag moo tax li tax nafsu yooyu ñu war koo cadré waat mu dellu ci bindu Cheikh Sidi Haj Malick parce que nafs la yàlla soxla pour mu ñëw kër yàlla qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha parce que juróom-ñaari nafsa moo am na ab nafs boo xam ne al amara bi suui la nafsul amara bi su Serigne Cheikh nee na nit koo gis yàlla yónni na ci yow yonantu avant muy yónni ci yow Seydina Mouhamad moom lañ tuddee conscience waaw mooy luñ tuddee al waayu wala waxyu dafa ñaar la yu bokkul Serigne Cheikh nee na am na waayu am na waxyu waayu boo defee lu jaadul boo tëddee guddi moo lay yee naan la pourtant li nga def jaadul de dedet li nga def rafetul de waayu bi di répéter ci sa nopp bi boko de tankam lu boy agge radio bi day fay dot lo waxati dara mu xamne waxyu munutul ci yow dar qad ankaru bil wa'yi wal wahyi allazi adla bihi al mawla lahum tanzila neena ñoo ñëk wéddi waayu biñu wéddé waayu waxyu amatul place ci ñoom nafsul amara bu la deggelé amna ku nekk ci yotam ku tud nafsul lawam yalla ci mom la waat wa nafsi wa lawam ni ko man day mang lay go denk buma sañon li la bakkan bi di sant do ko def bu nafsu lawama uppe ci yow dole nafsul mulhima taw ñew wax la nan nga wara def ba mucc bu la nafsu mulhima di ni nga wara mucc nafsu radiya kontan and ak yow bu nafsu radiya and ak yow nafsul mardi ñu fekk ci bu mardi ya pare nak mutama ina ci top bu metti mo ant nafsul kamil jël place mo juroom ñaar mais ben bu ci nek amna turu yalla bu ko yobbu kat ci keur yalla motax scenario bobu la borom dalé jangale néna bi yalla bindé aduna bu ñuy tuddé yaram dafa jël président de la république bu ñuy tuddé roh jël xol def ko palais de la république jël nafsu def ko muy jabaram mu jël hawa def ko muy parti opposant jël ay cërëm def ko muy armée bék soldat bi jël xel def ko muy ministre mu conseil présidentiel wala conseil technique mais roh bi mu yégué ni jabaram hawa ni koy labat ci souf diko séti ti yeguko haq le ministre bi mo téléphoné roh ni ko sa jabar wa jangi wax ak mom de bimu waxe ak mom ba roh xamni intervention yalla ci dess yalla roh daw ci yalla kalamé ko yalla wax ak roh ni ko ya ayyuhan nafsul mutmainna way bul woro way irji'i ila rabbik delu ci sa jëkkeur trahison baxul hein motax nafsul mutmainna ruh moy jëkkeuram ya ayyuha nafsul mutmainna irji'i delu ila rabbika ci ruh mi nga xamne mom moy sa jëkkeur ci scenario dalia radiyatan mardiya su ko defé mom mu gëreem la nga bëkk motax mu ne mamlaka bobu mu def ginaaw nuyoliko neenu ruh kon nak ñibil kër yalla bu fekke moy haq xabi waye nak ñibil ci sa kër ruh motax yalla neenu ruh bo gisee ruh yalla bimu koy bind daf ko bindé parfum motax yas'alunaka 'ani ruhi ruh min amri rabbi yalla waxul ni ken xamuko de dafa ne ci mbiru yalla yi la bok muy bind ruh jël parfum tek jël lèr tek jël yek tek yoy la dajale yalla bind ci ruh parfum bim bindé ruh motax bu dañé ci nit ki di neub di xéñ di soppé ko buñu wutul glace ku ne taf sa bakkan parce que parfum ba ñibi motax ñu bind ko ci lèr moy sa bëd yi di xolé di gis parce que bëd yi wax na ni du gis dedet buñ fayon lampe ku ne day lamb sa morom te pourtant ñoo ngi ak bënd bu ñibé rek da ngay tim neew bi diko def ni solo xow way dootul gis dara parce que lumière bi ñibina bind nako ci xam xam su ñibé nit ki dootul dooto ko laaj masala parce que xam nga ni dootul tontoti mu bindé ko baqaw su ñibé fana o fay dess turu sax dañ koy changer dooto deg borom ci faatu ana neew bi rek ngay deg ñaari turu am ñew ak lire su judde ba sama bi ana lire bi bu faato ana neew motax buy gane ci ci aduna mom lire day dajje ak neew di ñibbi mu ne ko fo jëm mu ne ko aduna la jëm lo fa bay mu ne ko xëccoo bu metti nak waye nak yegg naani lo fa yobbu lo fa amit bo deme dang ko fay bay du fay dess lire ni man kon lima yor na ko nu bëkkendu ko faqati wa fi qabdi kaff at-tifl 'inda wiladatihi dalilun 'ala al-hirs al-murakkab fi al-hayy mu ngeup loxom nak daal indi ay loxom armé wo join uwe defandiko ñetti araf alif ak waw ak ya alif borom nahwi arab ni moy khuruful illati borom tawhid ni dedet nit yalla ni dedet alif illatun li wujud zat wal waw illatun li wujud sifat wal ya illatun li wujud al asma moy uwe jojo lire bi wax ga def ni du lak fek na bo deme wax la ci lugatu suray suryani ñom man la detecter lan la lire bi wax motax bi lire bo deg mu nan mumu xamal li mi nga wax ak ñeneen yow ya ko yobul yalla neen bu deme ba meuna wax nak ma teye gemi gi nak neub ko lam doon gis motax borom motax uwe allah boko add xam nga neena boolen boole 17 la
4: Allah bo dinde 0 yi
3: neena Allah bo dinde 0 yi muy 12 neena bo ci boole xaraf muy 16 nga boole ci kalima yu joxal 17 motax julli ga ñukay def 17 rak Haji Malik nak mom adat moy dowe nak mom motax baye mbay donde neena ingénieur bu toll ne yalla bu duggé ci atelier bu ñu tuddé biiru nit liggéey fa lu valeuré ni nit bu nit juddo warna xam bopam neena yalla génné la fo xamni ko la fa bëggona délo mo doy soxla nga jël takal sa nday sonal sa baye ñu ni nañu génné xar mañu dencion ti mo la mag nañu génné mbazin yeñ dencion te ñola jitt nañu génné sajaade ya ana atiru bakhiru khayral bukhuri wa afrisu sajadati takriman li muftadimi yonent bi walok ñu ni génné len sajaade yi tal len ci ray génné len bazin ñu sol ñu ni iliman nak ya fi upp daraja waye tay mom ya koy fekk ci nak amugo lo nit ñi ben njariñ yalla ne wala qad karamna bani adama sokay gem fofu ngukoy geme wa hamanna fil bari wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseem mimman khalaqna tafdila genn yoyu ñu genné wala xni genn genté tudul genté gennutel ndax mo won ci ndigu bay genn dem ca yaay dom je wakon ci bir genn ci biru yaay yere yi won ci almore ya genn xar mo won ci gent yett ga genn iliman je won ci kër ga genn nga ni gennutel yoya ma ngi dem ci gennute genté ga moy gennutel nga faatu nak ñu né nañ dem ci dejj ba ndax kagn fa dajoon te dejjetiko ba dejj la fa yow te bo ya gañu dejjeti la fa dejj fa keneen nga ma ngi dem ci dejj motax modo nak ci biir téré bi munila wax khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna so gisé yalla di pagn di tanal bopam yonentou yalla Moussa bi ciowli amé akheb yalla daf ko ni da nga bëgg wut ño andal pour ma djéggel len Moussa ni ko bayil ma tanal sama bop ñima bëgg andal yalla ni ko tanal wakhtara Moussa qawmahu 70 rajula li miqatina bañ ñëwé nak dañ ko lan numin lak hatta nara Allah jahrata bal ñu la gëm gis yalla yow momoñu gis nga fofu la yalla méré rek déclencher ben tono ñepp la ray 70 personnes yépp la ray motax haj malmi gis nga ñi wax ci radio rek di fonto yalla man né duma ci dugg balé nek yalla rek dedet amna lo xamné mënoko amna lo xamné yalla duko pardonner bokoy def balay yag yalla di la tek lim lay tek ken tané wul ci saasi len yalla ray fa aghadahum rajfa Musa niko yalla ñi nga ray ni ma taggo kër ga and ak seeni mbokk seeni jabar ma ñew bi fi nga ray len ma na rañu bi naan yalla ray na len yalla yew it nak mu non gele na baña ray legi qala rabbi law shita la takum min qabli qablu iyaya bu la neexon ka ba may ñu sang ray ma li ñu def nak man mënu ma jara in hiya illa fitnatuk dudul biha man tasha yalla niko kon nak na nga fexé ba lu melé bu mu répété waat yondu yalla Moussa jël garanté yalla dékkal ñoña ñu soga ñibbi kon su fekkone yalla ko tanal ñoña duñ ko indi jafé jafé bop waye mo tanal bopam nak yalla sétan ko ñam tan kon nak yalla ku yebo baye ku mu tanal bopam wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar yalla nak mom moy bind bañu indé yoon ñu lutax yalla indi luñu benen dédét yalla néna may bind may tan wa ma kana al mu'minuna wa ma kana mu'minuna li wala wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakun lahumul khayru min amrihim aa julli bu yalla nango ba paré rek bu tan waye sayyidina muhammad nak mo jott tan mom wa mukhayyarun yakhtaruna ila 'ubudatin li hawani darin fi sharru maqam kon nak pour ñu gaawantu ci bakkan yoyu juroom ñaari bakkan yoyu mom lañ ñuy wérdalo ñun bo gisé ñu naan la awradu tariqat yep nañ ko tek ci istighfar yep mom la tambalé boy wér istighfar la boy wosif astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa qayyim la boy def sa hadratu juma istighfar bi lay yex borom shurbu safi shafi dafa nit hadra ba la ca ñeek moy at-tawbat wa wasatuha al-inabat wa akhiruha al-awbat ñet yi moy tup bu ñeek bi tawba la bu ñaaral bi inaba la bu ñettel bi awba la faman taba khawfan koku taib la ku jéggul fekk da nga ragal yow da nga jéggul wa man taba tamaan bu dé da nga xémem yalla koku muniban waye nak bu fekké ni ñet yépp am wa man taba muraatan lillahi nga samonté tégg ni yalla yi koku luñu tuddé aib motax anbiya yi ci dairatu awwab lañu tollu lolo indi ni'mal abdu innahu awwab sëri haaj maang ñaan nañ fexé ba suñu xol ak suñu jikko mel nonu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mbokki li lañ leen andi lon tay ci seen jotay biñu jaglen ñangat ñangalé ci radio sénégal international 92.5 fm di univers scolaire ñu ngi leen di sant bu baaxa baax seen safo programme RSI di leen ñaanal gamu ak jamm ci kaddu gi Youssouf Konté ci montage bi

ke ba yalla job way wi ngeen way mohammed dafa reuy lol ni na ko nak li le prek ci wetchayu gamo tewon motax ñukay def ay ci ba tay duñu ko teggi ben yon ni na ko ay ci dama bëgg bëggal senegal rek abubakari sam bu ñewal ne le buñu xëccu russe

0: ci sisa wande yaay borom mbokk yene gi fi ci radio senegal duma ko teggi ben yon ci emission bi nga xamni mom moy emission
1: teranga senegal ak dudou mbay
0: mané matar kasse

way serigne babakar mané ko ci ndeysane ma ngi bëgg bu baax sama papa di aladji mansour mbay ma jaga fatim ngone.

0: ekabange na kasima na trut national numero 3 ke ka kwa abe ga ron no ko no ba to ba bangi na tute na ken kille kwa su bunon te nyal len ko dake ar jiri kille ke de be ko magal to ba ken te na ka wacha kam ko be ngi te ko ar kille ke su bunon di wotu wuru ndano ngal len ko dabe in tampendo tilfie no ko nya meri be ga bakka jigen sori ga do girna ken ngi me siring off be be ga ten kat e king no ko je ke jima jigen sori no ko nga jinga sikdo dingro be ni akulo nan chido kundingro de ber ne mbata kenya chigir girna ken ne ber na pompe ni de ber ko nga e ko pompe ni ko be ne ga jinka seno bakka gel minoro e kundani nokonga wandagi donunga otel kadanga noku kebe genoro brigade de bega nokbino ko nyaxar e ke ko fati kuti mbangi ko ngaga gen ko service design soronga e ke ko naut nyaxar jofio de sokon e garo girna kenen mi akulo na fer nyakunga nankata wat dantanto ko ni gajanga gel donunga asuna to ko hakati be khaxo ke ajout mant wat tubeni genoro pali ngate ngakunga ado nokurungur ngate ngakenge be nyani dwa kenyan ci ko ngaido ken girna kenen nga idaga megel ken dingra bangya terin kano maro mu kwan xibaru be nyoso won tondo alin to ni kene kayam kat kané Ablaye Ndiaye magre xibaru ndiofana kada sereen kankane
1: jokal yara pa Abdoulay Tondion fo way noy sim nonou rek ngar no yek nit ke ndaw na yek nit ke yon ka fa Céline Noël Diop fa xef na Séni Diop den bodou no machine ka yek nit ke eten rek man raf na tingage tref refuse ten koy gadam bugo ñoxor fo jabolé taxabo merifa na refuse ten ardaba fe fak afia koy cielel makka no ne dal afia no maga taref itam avec gerot na canal fe no itam dafu canal centre na ena canal de l'est kené koy refka no ne koy gadar rek ciangal cielel makka no ne den na ambien maga cielel kene so de tangan kena fi ke tel na khalisa dawa million témé dik fokar bin betudi fo betuta dik na khalis in manaf na assemblée nationale député ke koy ñokta projet de wa pe bakana rek no ko xotna itam no gay yeto ko tan infrastructure informatique critique fo itam rek refnana sécurité eta le xarna dal fo ko tan machine presque sur mira xanan traf itam sécurité numérique e ke anone ko dañ wax non na ten rek ten fo mo jonge no xapax koy ke xotna bondik itam rek no jega xox in no ko tan numérique fe mais ke xana sax le Sénégal na itam gay pa administration publique fe fo ko xotna itam na économie nationale fe fo itam bondik itam ko anone ka bakana rek na technologie numérique ke na itam xoya fiel na ke no on est très fomnis fait dans la carte de télécommunication fa numérique taf Samba Diouf carotte na rek no yelwane mais que refna o Dakaru ref itam ka na koy ayaji apax koy mais que refna no sax le Sénégal wena ngari damé na ino rana sax ci na ngari yelwana ka no pedge et kené ref ka ne rog moju win mayo o yela yaten taref itam ka na ne refna Mamadou Dia refna ten fama namalay lo xene ané koy taref itam mo xour ena meke no sax no ref itam xanone dal ka taxourel ten ke anone ala yanten te def rek ko de tangan xaye et ten fawom koy yag ay kene dal tigo ka anone koy kawre na o geno par rapport koy to itam Sénégal ambara mo jo ngeno ten o retanga me anone ten def rek na manaf na avenue Mamadou Dia fo me refna na avenue Malick Sy dena maya yo maga lol we anone koy gada yelwana rek anya jangeno ha no pedge a yelwana wiin mayu koy ngay dal kene ala ref ka ne koy karenda ko de takina pa me kero no sahle Sénégal météo no édition o ma yegnita koy djega millimètre qarbe di fota dik anone drefe bu doxna me kero refna e o Dakar o hayno ngasne tarfitam matabaka anone koy wa yon rek fo ngagn ngagn domu sax no kene bondi kitam koy ale djumaling fe xana djeg dal nda koy le weekend ne xana dako feratin no piñ xaleng leng kam sax le xeref na mor kebe ref ingénieur prévisionniste ma ref na machine anasim tan fo layuna bondi kitam koy djega xajleng na parti na me anonté fitam na route nationale numéro 3 anone koy 4f man ref na mbake mena itam ané adaka o yakho mena koy 4 ban en ya anone magal fe xoya wajel magal touba xoya wajel ak man de tangani tam me taref na 4 adaka o yakho bo me taref na sax koy pofiké na tebake rog moju e ambera dalo yakha maga we anone den fu chauffeur ke transporteur ke anone koy den wene dal defé ngit na maga wet wene de fa maga ale dal moju o yanjega dal way ñewante na ñew do mu dal yok moju yam kene refna maga dal ref ka ne koy ka dom na to e felena den dal ha auto den way yakhwa akalale faxate am buga dal kene dako de taxinal meri fana zigen shor ale koy buga te dal o jaba jeg maga fo itam me pofi ken da gay tax no pet gen ken dal buga tiran tok ya ne koy angolanda ngana pa e ke xotna bondek nakani wo ke anone koy ten fof le areva am bi itam ke anone te fitam pom parce que warna ten fop da pompe maga fop me anone fe nak no dikke anone bondi kitam te ke kata jega maga fofi kata daga maga en ken fop dal tarifitam programme mak na anone koy mairie Fakka te gennin rek tarifitam ka bakkan bo ndik rek no xolan commune fa xolan nak ini tam ke anone tarifitam e akani wo tarifitam ba handa ke anone ten fof le refa e ka gap refa anone koy ga dam bin rek ne laytanma ambin ndax rek fofi dagate maga o jab jegate maga refna rek na azigan shor ken tarifka anone koy e ambiane yo ya gay no ñokan ñala pa men mbot kan nit ke inda ndok nanun ñokan ñala pa Serigne Noël Diop fo anone ten le fo rek seni job bo ofenna rofa jam.

0: Même pour Doum Sa, fait quelque chose de Doum Sa te rappelle.
1: Gorgui
0: va yémé de.
1: Waaw xam nga ni mu def ni
0: Ndaysane
1: daf may rappeler Ndaysane da na ñew fi ci amna journée Cheikh Ahmed Tidiane bu ñu def fi ci Grand Mosquée. Wa dama ko daan couvrir. Mom moy ñew tok mom Gorgui.
0: Ndaysane
1: di woy yu neex. Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu tel na ko Yalla fay. Liko Yalla ma yombul imam yoyu nak jaglel Yalla
0: dal
1: fadala bi yadallah yuti ma yasha
0: mom bamuy gën aduna naxul
1: waaw naxul
0: parce que 4 ans après ñent at après lay gën
1: aduna alquran ñaari wax nañ ni bokoy jang mom ñaari nax mom do koy faral di def alquran ay day rek la sa xel bi
0: dëgg sa
1: waaw do nax
0: inshallah
1: lolu man ko gëna gëm ci gor gi ko Yalla Yalla nako Yalla fay taxawayam ci umma yonenti bi sallallahu alayhi wasallam
0: te imam bala lol so amna ben discours parce que bo xolé mo budan def pour te xamna lu moy philosophie bi budan def pour dou après day am une communication bu graw buñ ci tek communication bi ñi permettre peut-être day melna Sénégal heure bi ya nga gis yeen say nga gis ci gouvernement bi gay xew xëccio ñi nek assemblée ñi nek pouvoir yi nga xamanteni ciolo day am ba léegi day mel na buñ déglu discours bi ça nous rappelle un tout petit peu tout le temps ñu ngi alerté kon dañuy demaat 1993 toujours maam Abdou Bouran def bourde bi le message bi mu ko daan boole jour boobu kon ñu delluwaat ba léegi 1993 ñu déglu benn extrait une minute si maam Abdou après bourde 1997
2: yalna yalla dalal yalna yalla dalal te teyel xeli ba mu tey ñom ñepp ñu bokk d'accord ñu bokk waxtaan ci li ngeen di wax xam na ko tuwaab lu tuddé dialogue dialogue bax na de
3: rasul
2: sallallahu alaihi wasallam ci hudaybiyah mo nan aduna bañu bindé né muhammadur rasulullah wa makana dedet ci kaulat ibnu abdullah rek gañu bëgg tak yenente bi top top la ñu ne ko bind leen liñ wax
3: rek
2: ana mu tay
3: ne ana mu ne mo rasulullah rek ñepp nangu nañu
2: yalla nañ yalla defal sutura maana su fekkone
3: nit ni
2: d'accord nañu ci ne duñu mëna juboté amuñu ben ñamwal
3: d'accord ci ne mo ñu juboté amu ben ñamwal bo xani moy nek suñu fara
2: abdurati nangu na sacrifier bopok jox
3: ne abdurati na wala sacrifier bopok nek ci ñamwal ñepp ko san
2: te xamna ne ket li may wax
3: ne li mu wax
2: du ñak sax ñu ne waaw kër gi nak téñu ci wax téñu té mo wax ci kër kër gi su fekkone mbay yalla du fi am
3: sene kër gi ron yalla du fi am
2: waye li ma yene kër gi lay yene senegal yay yene bepp
3: waye li mu yene kër gi li yene senegal
0: un discours qui date 1993 mais un discours pour hamanteni peut-être le contenu on dirait que quelqu'un qui prend la parole tout de suite par rapport à la situation actuelle commentaire oui
1: moy indi sul hol hudaybiya yonenti bi dialogue bo mu defon su bañono dialogue tay yefi du sati parce que nañu bind Muhammad rasulullah ñu ne dedet nanguwuñ ko
0: ndissam
1: te bund te bindol nañ ko yonenti bi bëgg dialogue ak jamm tax mu ne effacer len ko te bind Muhammadun Abdullah wata mo ne nakamu tay
0: oui
1: bañ ko nango nakamu tay nakamu tay su ko defé yi nak imam
0: oui
1: man dan na dem dan na xey sama grand frère yéma ne man dem zawiya ba
0: ndaysan
1: parce que tay serigne abdul assis mo woté té lol bu dëkk bi demane ba tang la ba jaxoso
0: ndaysan
1: té bu jaré ci zawiya bi imam quelques responsables ñew téw suñu fo jogé rek yéma problème bi day jax
0: tak
1: fi amna dekk bi tangone ay 88 amone histoire ay 88 ay xex yo xamne yahi mam 93 bi ngay gis mais xex bu metti mo fi amone
0: ndessam
1: ba am ñu fatou 93 ñukoy rappeler wu imam
0: ndessam
1: xex bu metti ci walu politique bi nak la xam nga politique mom toujours
0: ndessam
1: luy defer day yak mais toujours intervention gor gui moy tax dekk bi dal
0: ndessam
1: yoy fi lañu fekk su ko defé ñu ñaan yalla yalla nako yalla fay taxawayam
0: ndessam amin
1: vraiment ko amone jariñ ci senegal te ba legi mo ngi jariñ parce que kazet bi ngay tek rek leneen diko tek dafa melni jëwono boko tege
0: Allahu akbar
1: nit ñi yalla daf koy def barke bo nit ñi del suwat
0: day melni tout suite la
1: ndax wax ji mom duy maget
0: du changer ndaysan xam nga
1: face bi mu duggal fi kaddu yu gatt la
0: oui
1: mais jangal ni fi le son yu reey jangal
0: extraordinaire machallah mam dañuy dugg ci 5e chapitre al fasl al khamis fi mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam
1: fi mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam jëlon nañu matfa bi, jëlon nañu encore mawlid bi, mais pas dañuy jël mu'ajisat moy miracle yonenti bi
0: sallallahu alayhi wasallam ay kimtani
1: xam nga yonenti moy am miracle wali moy am karama karama mu'ajisatu yonenti bi mom day feñ mais wali karamam soxla woñ muy feñ ñaare dañ koy neub
0: ndessal
1: te wali do ko top ci karamam da ngoy top ci sharia bi mu don jëf nga jëfëndo ko ak mom mais soko topo ci karamam da ngay sanku ndax li karama awliya yi intéressé wu la yow
0: deug la
1: te duñ ko ci roy te amul lenn lu lay jëri ñew ndax nak mu'ajisa mom yonentu mo koy am moy xarbax ngir lan ñami waxal man koy gëm yonentu wone dafa mu'ajisa yonentu yalla musa yedwa moy mu'ajisa yonent yalla isa amone mu'ajisa di lal nit ñi febar ñuy wër han dem na sax ba ci ku genn aduna bu la lalé nga yoy ay mu'ajisa la ngir lan ci walu medicine pour lan xétam wi bu yehoodi man koy gëm yonent yalla muhammad bari na ay mu'ajisa mais mu'ajisa bi nga xamne mo dess nek khalida moy alquran mais amone yenen
0: nissan
1: motax fi mu ne ja'at li da'watihi al asjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami jaat ñewna wuyusina li da'awatihi wote bi yonentu bi mu wote wuyusina lan moko wuyusi mo ne al asjaru garabi sajidatan day ñew di sujotal yonentu bi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: alako
0: amna
1: waaw
0: garabi di sujotal
1: yonentu bi mu wote te neena garabi tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ñu ngi dox ci sen tisi bi te amuñ ay tank yuy do comme ni nit di doxé mais tisi ñoy direku di ñew ci yonentu bi
0: di déplacer wu
1: wata mo ne tamsi ilayhi ala saqin bila qadami saq moy tisbi
0: oui
1: moy diriku
0: oui
1: bi ñew ba ci yonenti bi di sujjo
0: may dat bi
1: wa dat bi ka annama satarat satran lima katabat furu'uha fi badi al khatti fi al laqami mo dafa melni tisbi bu ñew
0: oui
1: da fay reud da fay xotti ak xotti di bind manam da fay reud bankas yi di xotti di bind mo melni dafa nek mbind mu rafet imam di ñi manam fiñ jaar la bëgg wax fiñ jaar ak fi branche yi jaar wata mo nek annama satran lima kutiba legi lama katabat furu'uha da fay redd ab redd parce que bankas yi ñu ngi bind men badi al khat ci bind bu rafet imam fi laqab ci yoon
0: wi ndessa
1: bu ñi ñew
0: manam garay bu ñu déplacer wu and sen bankas ak sen dakk
1: wala redd bi ñi
0: way ñom bu ñu rombu
1: waaw
0: fu ñu jaar rek da fay bay ay
1: day melni écriture rafet lay doon dem ci yonenti
0: sallallahu alayhi wasallam
1: muy ben mon ami salal khamamati ba melni niri
0: les nuages
1: xam nga ki num tureti kako maysarata
0: moy ki ma andalon
1: waaw mom la ko sayyidatuna khadija bolé lon
0: oui
1: may sa rete ne man ne dama muju nek bour
0: ndessam
1: ndax mo andon ak mom
0: dama def noble
1: dafa muju noble
0: oui
1: ngir lan xama nir yi nga xamne ñu koy niral mok yonenti di naju tang
0: ndessam
1: ak tanguma tanga yu makka ci jamono joy mais neena yalla xec ci ne ben nir mu tim len lol ci miracle yonenti bi
0: sallallahu alaihi wasallam mashallah
1: yonenti bi tiewul parasor yalla deg ben nir mu tim ko jar digenté mak naju
0: ndessam sallallahu alaihi wasallam
1: motax mo ne mislal khamamati anna sara sa'iratun fi manam anna sara sa'iratun mislal khamamati dafa mel ni nir wa anna sara fu yonenti bi jar sa'iratun nir wa jar fa
0: ndessam
1: awo
0: man daga top rek
1: fu yonenti bi jar nir wa jar fa top ko rek taqihi diko bare
0: ka fegal
1: harawatisin moy tangay yu jent bi
0: oui
1: lil hajiri ci tangay bi xami daf koy ar
0: oui
1: okay
0: manam mo la deg imam yo sa salam bu dan déplacer parce que ñep xam ngeen arabie saoudite wala arabie d'une manière globale
1: oui
0: bokk na zone gëna tang
1: fa tang imam xey xer la te bo ne ci xam ne fi pétrole ngi sur bir soufi climat ba fa ne nekul fen même ngalaw li dafa 10 par rapport
0: wa moy humidité bi
1: wa même fini suñu sol bi bo gëni ci avion bi rek
4: galaw li ngay noy bokul ak ngalaw
0: yi nek gan ngay
4: da fay dis
0: très humide kay
4: wala day dis gan
0: kay tem nga xaw mir sax
4: wa kay tem nga xawal mir
0: do
4: bo genn ci avion bi ba clip bi jappal
0: ndaysan
4: imam ngalaw li ngay noy da ngay xamne yak ci benen
0: sox mais sa salam mom yalla ci kemtanam daaw ko baye naj bi di am dara ci mom
4: dedet
0: man niri ñu don dox digënté
4: naj bi ñoy jaar debo digënté mom noy naj bi fum jaar rek niro jaar fa tim ko watamone misal khamama ci anna sara sa'iratun
0: day man may sara bokk la yila netere won khadija
4: bi
0: mi def report bi
4: waaw merci beaucoup may sara bi ko ay khadija bolé ak mom ne ko jappalé ko ci bagage yi té diko xolalé tax bo zeduna khadija xel mi nekutul rek ci digënti nit ak patron am mais xel mi nek na ci né mom bëgg na yoonent bi nek borom kërëm motax jëkër dañ borom kër dañ koy xol comme son dañ koy xol
0: ndaysan
4: da do na xarit amul temps bu nek ak yonenti bi mais yoy jël na kum wolu ne ko andal ak mom
0: mu def enquête
4: amu def enquête
0: nga enquête de moralité
4: enquête de moralité merci kéron def enquête de moralité mom gis na moral bi baxna mais liko yem moy mu'ayyi sayand ak mom
0: ta khawlo allah
4: ndax nit kuy dox ci naju tang yalla dag ben nir mu jaar ci digenté gent bi lolou bokulon ci liko khadija ne ko so demé xolalel mako
0: oui
4: mais bi mi netali ci moralu yonenti bi mu ñewé netali non lolou
0: deug la
4: am net motax mo ne meslal ghamamati dafa melni nirwa annasara bu yonenti bi jaar rek sa'iratun nirwa jaarfa taqihi diko bare harawati sin tangayu jenti bi lil hajri ci tangaywa hami diko protege
0: diko ar
4: diko ar
0: diko fegal
4: waaw diko fegal muni yalla dafa qotil yonenti bi wer wi nekki fo yaqtarabati sa'atu wan shaqal qamar koku alquran la ay alquran la saru alquran la
0: way
4: dang ko xotil wer wi mom yonenti mo nek ñaari xaj
0: ñaari ngad
4: ñaari ngad comme ñaari ngad guro
0: way iqtarabati sa'a wan shaqal qamar
4: ah iqtarabati sa'a wan shaqal qamar
0: ndeysan
4: dang ko ko lajol
0: allah akbar
4: yefere ko lajol mu demande ko yalla yalla xaral ko wer wi motam ne aqsamtu bil qamar al munshaq in lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al qasam niñ ko xarale wer wi non lay xare won den wi momitam ay question ay radio bi
0: dem waaw ndaysan
4: ol fi jim bolé aqsamtu bil qamar al munshaq in lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al qasam niñ ko xarale wer wi muy miracle non lay xare den yonenti bi a ba age am yu ci installé ak ban wama hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kufari anhu ami walay netali bi mi gaday andak abo bekirin dem ci kharu hira
0: ndaysan
4: ilaqtu
0: ndaysan
4: kum fa nekolon abo bekirin wama hawal gharu woné ak laqtu walaq min khairin ci yow yow gi yonenti bi la wa min karamin ak mbax mbax ga abo bekirin la gis nga fi وما هو الغار من خير ومن كرم ابو بكر نك يوننتي بي
0: ديسان
4: خيري موي سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
4: كرم جي موي ابو بكر الصديق
0: ما شاء الله
4: او غيسغا ني ني يالا دا فا ديف سي سن كادو ني كي كي باتين لاي ويه يا امام
0: دغرا
4: لير لا لاي و باتين لا ني ويان
0: دغرا
4: اي كليفه دغلو
0: دغرا وما هو الغار من خير
4: ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي بيفيري داوي نيو جبل النور بي غداي
0: وي
4: يفيري داو نيو تي قنتو بي ابو بكرن اك يوننتي بي نيونكي بير ابو بكرن دافني غاي بو سغون توتي ريك غيس نخ قنتو وكات واخ دي يالا في فين توك نيوم ñar مي نبوتول قنتو با لغي بو ديمي امام دافني فانغ فانغارال damay fa def suñ ko lu ziyari inshallah bu ko yalla dogalé
0: inshallah yalla dogal
4: wa ma huwa al gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al kufari ta'an bu ami ye feri bi ñewé taxaw néna mënu ñu leen di gis
0: amna moy fatali rek imam parce que yaang ci ñew legi moy saasam bi mi gaday ye feri nga xam dañu minon all bi lol
4: merci
0: dem ba abubakar ay yone sa parce que abubakar mo nekkon ci wetam diga fegal nek di dox ci ndey joram ci am moñam ndaysan gadu koor di def di pisser di dem ak ñew jaban de dem 3 mètres ñewat ba li xew xew ñu dugg ci xontuma ñu ne ye feri bu nu seconde rek sen tanki rek
4: gis len
0: gis len
4: voilà
0: mais yalla la ko yeme
4: ah bi khayatullah bu ngi yow mu ngi yow continue bo continue touti rek dang koy gis
0: bismillah ayen jam
4: nana fa sidq fil qari wa sidiq lam yarima xolal fi ni ngou tude
0: oui
4: wa hum yaquluna ma bil gharim arimi
0: oui
4: fa sidq yonent bi
0: abubakar
4: dedet yonent bi
0: moy sidq
4: moy sidq fil gharim mon ki khairi wa sidiq
0: ma abubakar
4: merci beaucoup
0: ok donc a sidq wa sidiq
4: wow fa sidq ay bay as-sadiq fil ghari wa sidiq lam yarima ken gisulen ñom ñaar
0: way
4: gis nga ñu tudé yonenti bi sidq
0: way
4: abou bakr sidiq
0: man ki moy deug ki moy ki deug
4: ki moy deug ki moy
0: man ki moy deug ki moy ki deug
4: ki moy deug ki moy ki deug
0: way
4: yonenti moy deug
0: way deug
4: fa sidq ay fa sadiq
0: way
4: fil ghari mo ngi xonti bi wa sidiq fil ghari encore
0: way
4: non nga koy déggé fa sidq fil ghari wa sidiq fil ghari
0: ndessam
4: way nak lam yarima ken gisulen wa hum yafiri yaqulu liquluna ñu ngi wax ne ma bil ghari min arimi quntu wi ken nak ku fi way am len senior
0: manam situation bi dal
4: waaw
0: don tonne biñu topi sen tanki fi lañ war nek
4: fi lañ duggu ci bir
0: mais apparemment ni ñu disé ni ni door na fi
4: fi ken newu fi te bobu abou bakr nak yonenti bi ñu ngi len di deg ñu ci bir
0: te bu ñu seconde lañ sen tanki
4: ñu seconde gis len xam nga liko waral zanu hamama wa zannu al-ankabut ala khayr al-bariyati lam tunsaj wa lam tahmi
0: maylan
4: pi taxmi dafa ñew tag ci kontu wi nen
0: way
4: jargoñ bi ñew ci kontu wi rabu fa encore kërëm gogu ba paré nek fa
0: leund
4: leung
0: merci beaucoup way
4: bi ñewé ñu ne zannu al-hamama dañu japp ne fu nit nek kontu wi bu fi nit nekkon pi taxmi na way te pi tax ma ngi ni ak tagal
0: nek ci situation bu dal
4: nek ci situation bu dal
0: oui
4: ya nga deg wasanul ankabuta jargoñ bi itam ñewna rab fi ak ay leungam te di bir kërëm
0: oui
4: yoy nak lañu yakar ne kon fi da nga nan zanu hamama lam tahumi wasanul ankabuta lam tanfuji da nga japp nañ ne tag mi pi tax mi manam nekku fi parce que fook pi tax nek kat wax deug yalla jargoñ rabu fa aw kërëm ñaari nit mu ñu
0: fay manam imam bu meuna deggé ñom seen xel lañ jëfëñiko
4: waaw seen xel lañ jëfëñiko
0: dañu topon seen xel mi leen doona wani tank yeen sa sallam ak ki ki min all bi da fay top ay tank mu neul bu ngeen topé tank yi di ngeen jot ñu top tank ba japp ni fi leen war nek waye lool moy leen seen xel jox
4: lo seen wa seen xel
0: bo bin excene yaakaar ni waron dugg fi ñu gis fa lo xamanteni li xel nangu moy nit waru fi nek
4: nit waru fi nek
0: ndax fu pétax xelam dal
4: waaw tagfo
0: ba bofa
4: ba bofa
0: ni tek
4: waaw jargoñ bi
0: fu jargoñ am jamm
4: waaw
0: ba leung fa
4: ñew rabbo fu ba leung fa
0: ay nit mënu ñoo sobu nek
4: xam nga bu fa nit jaaroon day dagale leungu ankabul
0: wala day am jeexital
4: wala am jeexital
0: pétax ba naw
4: pétax ba naw
0: nga fe fa ay dungu
4: merci
0: nga dugg ci bir
4: mais pétax ba nam fa nekké won ci tag bu mu nga fa jargoñ ba nam fa rabbe won mu nga fa benn fil dagul
0: kon mool dege pétax ak jargoñ ñom japp nañ ci projet bi
4: non japp nañ ci projet bi ke
0: pétax ak jargoñ
4: ko def moy ay ndaw yalla lañ xam nga yalla bu lay ar du tout lay envoyé soxlo wul yonni ay sar de combat
0: pétax ak jargoñ
4: way pétax ak jargoñ
0: ñi yer situation
4: et bi xol in awhana al buyut la bayta ankabut
0: ndaysan allahu akbar
4: wala li gëna doye di neeg bi gëna doye di al ba al qur'an wax ko mom la yalla ari yonenti
0: ci yeferi ko bëgon fat
4: ci yeferi ko bëgon fat
0: zannul hamama wa zannu ankabut
4: ah merci beaucoup ala al khair al bariyati imam
0: bay
4: ala khair al bariyati lam tansuj wala tahum wala tahummi
0: oui
4: legi nak fi mo ne wi khayatu llahi aghnad an mudaf
0: bien sûr
4: wala deug
0: may deug
4: karange ak yalla may doyna seuk ci di jël ay yere kong min ad-duru'i wa min 'alin min al-uthmi karange ak yalla ñi mo soxla wul ngay doublé ay yere kong wala ngay tabax ay tata pour la xutu ci jëru ko parce que yalla lim aré yonent yu moy jargoy ak ben pitax bu tag
0: koy
4: kon kay karange ak yalla imam may doyna seuk mo tamone wi qayatu llahi aghnad 'an muda'afatin min ad-duru'i wa 'an 'alin min al-uthmi imam loluy deug
0: moy
4: yalla ñu yalla ar
0: amin
4: karange ak yalla bu yexé jarul ngay xol jarul ngay multiplier ay yere kong moy yere anti bal yoy
0: way
4: sol ko solat ci sol ko sol ci fuk sol ci fuk wala nga sol ci 20 karange ak yalla bu yexé jarul ngay sol ben yere kong
0: ndessam
4: jarulin ngay tabax ay tata pour la xutu ci bir xolal jergoñ ak benn pitax bu tàgg rek jaar diggante yonente bi ak Abou Bakary te buñ leen jàppoon dañ leen di fat.
5: Allahu akbar.
4: Fat laa wax de. Waaw amul jàpp indi maa kadi tuddee di enquête fat.
0: Maanaam le mot d'ordre c' est de tuer.
4: Oui,
0: éliminer supprimer.
4: Éliminer parce que biñ jógee dañ koo fekk ci biir këram bëgg koy fat ci guddi gi sax attentat lañ ko naroon a def dañ nañ bàyyi ba guddi. Ñun ñëpp ñu jóg Abou Diagne moo ko jiite.
5: Oui.
4: fekk ko biir këram fat ko benn yoon.
5: Allahu
4: akbar. Yonent yi bi mu ko yëgee dafa jël Abou Ali ibn Abi Talib ne ko tëddal ci sama néeg sangoo sama mbàjj gi moom ci guddi gi la romb moom ak Abou Bakary dem te ci seen biir la jaar. ñu jógee ba 4h du matin la yonent bi jóg fekk leen ñoom ñëpp ñu ngi nelaw imam xëreel yaa ngi mel ni réew mu tas. Abou Jalil ni gardu jasi ji ci boppam bi la yonent bi jaar ngir nelaw yu
5: rëy.
4: ma la ko wax ngir nelaw yu rëy. yonent bi di jàng sourate Yasin.
5: Yasin.
4: waaw waaw.
5: Yasin ma xool yaa.
4: ay itam. may wax ni. jaar ci seen biir traversé dem laqatu Jabalu Nour.
5: oui.
4: bi ma seetee ñu yow gis Aliin xam nga Aliin moom soxlawuñ ko.
5: waaw.
4: Anna Mohamed moom leen gisuma ko gars yi faq dugg xur yi xam ne xam ne génn na ci guddi gi. di topp tànk nag. di topp tànk xam nga dañoo xam xam-xamu asaru asarul xadam.
5: bien sûr.
4: dañ ko xam.
5: nga xam ci àll bi.
4: topp tànk ci àll bi. ci kaw montagne yi. ñëw ba ci xunt wi yàlla aar ko mu dem. léegi nag bu Seyri nee na ma saama ni daxru. day man wastaja artu bihi ila wal niltu jawaara minhu lam yatam nee na ma su ma am soxla ci àdduna bi loo xam ne dama ko soxla wastaja artu bihi ma làqutu ci yonent bi def tawasul ci yonent bi ila wal niltu jawaara minhu lu dul ne dinaa am dëkkandóor bu bàyyeekoo ci yonent bi boo xam ne lam yu dam mi kenn du ko toog boo amee problème ba ñëw làqutu ci yonent bi dañ fa fekk mu doon dëkkandóor boo xam ne xoolal lam yu dam mi kenn du tooñ kenn du tooñ dëkkandóor amal yonent bi. walal tamastu mosumay sàkku xinan koom fii daa xina daare yi ni mosumay sàkku koomal ñaari kër yi mooy àdduna ak alaxira min yeddi yi ci loxo yonent bi ilastalamtu nada min xayri mustalami lu dul ne dinaa récupéré xéewal bi ci gën ji kuy joxe ci gën ji kuy joxe yonent yi moo gën ci kuy joxe
5: salaa wa salaam
4: léegi nag laa tunkurul wax ya min ru'yahu inna lahu qalban idha naamat al aynani lam yanam mi laa tunkirul wax ya bul weddi wax yu gi min ru'yahu ci gént yi muy gént ndax inna lahu yonent bi dafa am qalban xol boo xam ne idha naamat al aynani bu ñaari bëj yi nelaw lam yanam mi moom xol bi du nelaw
5: salaam salaam
4: kon bu ne la gént naa bul jàpp ne géntu tayb sosa yonent bi bëj yi gëmm mais xol bi du nelaw c' est pas n' importe qui comme la wax rek gëmal. bul ko weddil dara. ndax moom bokkul ak man su ma nelawee fàtte na leen yaay ma.
5: oui.
4: moo tax mu ne laa tunkiril wax ya min ru'yahu anna lahu bul weddi wax yu gi ci géntug yonent bi ndax inna lahu dafa yor xalban xol boo xam ne isa naamatil aynaani bu ñaari bëtam yi nelaw mais xol bi moom

0: waru garam sa waru gar ñu leen koy diktal fi ci radio senegal international et rsi 92.5 fm am sa waru gar aja aw fal di leen ko diktal am sa waru gar fi ci rsi doomu adama bu nek warna xam waru garam te diko def xam sa waru gar baxna lol
1: portable.

0: Assalamu alaikum mbokk yi diglu fi ci RFI Radio Sénégal International. Amana nañu mbékté bu baax tok fi di andat ak ngeen ci seen émission bu mag bi di xam sa waru gar comme niñ koy def rek tous les jeudis. Bu 16h joté japp 17h ci carton Yalla ak baxam. Tay nak ku ne xamna ci li ñu nekk tay wax deug Yalla kenn dootu ko laccé muy wéru gamu di wéru wo xamni deug deug dañ ci magal ki nga xamni moy gën gi bindef. Du yanati bi sallallahu alayhi wasallam ba taxna tay ji mu am ay yu bari yo xamé sét ni dañu wara waxtaan jëmele ko ci mom muy ay royu kay ak ay jikko ak yo xamni tay ji am jangale lo mo xamni nit kenn ku ci nek tay ji war nga ko mëna amé mu joggé ci jëm joju nga xamni tay ji moy gën gi mi def te kep ku ñu sak rek mom motax di amane bekté bu baax nak di bokkat ak émission bi comme ni ma koy défé tout temps Moustapha di journaliste feulé ci Lamfal FM di ko nuyu bu baax di ko ziar ci lolu tamit daan fi dal suñu oustaz cheikh ahmed tidiane diagne mom yakana dañ koy jël par téléphone ci carton yalla ak baxam non lay démé sa su nek Moustapha ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar
1: Umu xeyri ma ngi lay delo ziar bu baax baax di la jox sa waccu waye gu mat sekk di amat mbekté encore une fois quand même di ñëwaat ci xam sa waru gar mu nga waxé rek manam kër gi mom dem na sax ba légui dañ cey bok
0: dëgg la dëgg la
1: waaw ndax chaque fois quand même ñu ngi fi ñëw tamit di partager suñu xalaat ak tamit di partager suñu gis-gis ci ay aspect yu bëri de la société
0: machallah
1: bi melni nak dañoo nekk ci wéru gamu ci potoxu rek di ñaanalu baax kilifa diine yépp ñu jàgg fi tewer xadim général yépp amna fi yàgg tewer xadim général këru diine yépp ñu fay duggu di ñaanal ña fa ne di ñaanal suñu borom yàggal leen fi lool ak dëgëral taxawaay bi dafa am solo lool ci réew mi di ñaan tamit gàmmu gi lépp luñ si jaamu suñu borom daal di ko matal ci àndam yu gën a rafetee ci àndam yu gën a sellee umu xeer yi
0: amin yaarabin Moustapha yow tamit ñu lay ndokkeel bu baax a baax borom tur bu sell bi di ndokkeel tamit turandoo yonente bi salaalaihi wasalaam yëpp Moustapha yi Momadou yi tubaarkàlla macha allah bari na ak tur yoo xam ne mën nañ ko koo woowee di ndokkee tamit ñi nga xam ne ñooy yaay yi aussi bu baax a baax tey nag ñu war a waxtaanee Moustapha li nga xam ne mooy comportement li nga xam ne mooy jikko doomu aadama Ndiaye nan la war a mel ndax ci loolu tey jii ci lañu war a waxtaanee ki nga xam ne mooy yonente bi salaalaihi wasalaam ñu roy ko ci ay jikkoom ndax dañu yàlla tagu ko ci taar tagu ko ci juddu waaye da ko tagg ci jikko ci jikkoom jooju mu ko tagge nag tey ji moo tax ñu fas ko yéenee waxtaane ci jikkoom yooyu nag nga xam ne tey ji suñu mag ñu baax ñi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp kenn ku ci nekk tey da nga yëkkati benn livre jëmale ko ci moom wax ci moom aw melokaanam ak jikkoom ak comportement bu nga xam ne sét ni tey ji royukaay la di njàngale mat sëkk moo xam ni suñu mag ñi dañ leen koy sante kenn ci tey ji nga xam ni tey ñu ngi jëm ci gàmm bu ñu waxee gàmm xel yépp dem ci tiwaawan doonte ni bari na fu ñu koy ëttal waaye yaakaar naa ne xel yépp dafay daj tiwaawan daj Seydi Hadji Malick góor googu nga xam ne yàlla nañ ko yàlla fayal tubaarkàlla macha allah ci mbind na mu rëy moom ci njàngale mu leer moom tubaarkàlla macha allah jëmale ko ci yonente bi salaalaihi wasalaam kon yaakaar naa ni tey ji Moustapha bu ñu yëkkatee jikko yonente bi fas ko yéene waxtaane am na njàngale moo xam ni namm nañ koo amal jëmale ko ci li nga xam ne tey ji mooy population bi.
1: Dëgg la umu xeer yi ndax yaa ngi koy wax sa biir kaddu boo ne yonente bi salallahu alayhi wasalam muhammad rasulullahi di gën gi mbindeef ndax dañuy wax sax lépp luñ ko sàkkee lépp lu ñu sàkk ñu ngi ko sàkkee ci leeram maanaam nuru muhammad yo mu nekk jëmm ji nga xamante ni maanaam lu may wax rek maanaam dafa am lu bëri lu mu làmboo ci ay melokaan ay melokaan yu am solo ñeel muhammad rasulullahi salaa alai sallam en tant que julit bu ñu wax maanaam suñu référence mooy muhammad rasulullahi salaahu alai sallam ci comportement ci comportement ci taxawaay ci lépp ndaxte dafa doon jëmm ji nga xamante ni ñun julit suñu référence ci référence maanaam moom la ci aspect yëpp ndaxte ku xool yonente bi maanaam nu mu melokaanoo ak nu ko yàlla jëlee suñu borom ber ko jël jikko yi tamit ber ko ndax bu demee ba tagg ko ci ay jikkoom donc ñun en tant que julit waree fa si ñun bés bu yàlla sàkk ñuy taxaw ci yonente bi quand même jëf ju rafet bi nga xamante ni yàgg ñu ko jëf ndax tamit léppam daal dundam gi yëpp yonente bi salaahu alayhi wasalaam mi ngi ko def ngir fexe gën a dëgëral taxawaayu diine l'islam
0: macha allah mu nekk lu am solo kon bu ñuy wax rek dañuy wax si jikko yi nga xam ni tey ji dañ koy gis tey mu mel ni lu commencé di yàqu mu mel ni jikko yu baax yooyu nga xam ni xam nañ ko ci yonente bi salaa alai wasalam muy ay jikko yu tedd nga yoo xam ne seen ni kenn ku ci nekk tey ji ak na nga war a saafonteeg sa dëkkandoo ak na nga ndax moom dafa mataloon lépp yonente bi ak ay dëkkandoom jàngale la bu mat sëkk ak li nga xam ne noonu la doon comporté woo ak saaba yi nga xam ne ñoo ko waroon mu mel ni tey ji même suñu état bi tey ji bu fekkonte ni jël na référence wala njàngale ci jàngale boobu macha allah dina doon loo xam ne sek dina doy lépp di wax rek tey tubaarkàlla yéene bi nga xam ne tey moom lañ amoon tey toog ak oustaz yi fii moo am ngànt taw bi nak ñew Moustapha xeyna li ñu wax ni xewal la di nuyu señ Thierno bu baax baax baax oustaz Thierno Diop amna yene bu baax ak oustaz ki xam tamit ñom japp nañ bu baax baax ci émission bi pour tay rek ñu amone invité waye yalla dogal li dogal li yi nga xamni moy taw bi nga xam tay ji mo ñu arrivé ba taxna rek xamna ni dañuy wax rek suñu technicien bi bu fekente ni oustaz mom dina disponible li ni ñu dal di koy jël dal di dug ak mom mu ñewal ñu nak ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ak ci jikom tubarkala bala ñuy dem ci njangalem sayyid haji malik ci melokan bi nga xamé sen tayji non la tagué yonenti bi ak non la ko non la ko waye waye mu reuy wo nga xam tayji gam gi bok na ci li waral lolou waw Moussa Fall Ibrahima bu fekente disponible na rek ñu duggal ko allo salam alaykum
2: alaykum salam wa rahmatullah
0: wa koku mo ya cheikh oustaz mohammed tidiane djagne
2: waw ya sayda
0: na ñu lay nuyu bu baax la ziar oustaz
2: ñu lay fay ni yo soxna mul khair fal
0: alhamdulillah naka mbokki mbour
2: ñu ngi fi ñu lay fay fay ni yo bu baax wa mbour yi ak ngi len di nuyu
0: wa kay jerejeuf bismillah ci émission bi comme niñ ko waxe won rek tay ñu ngi waxale waxtaan ki nga xam tay ji moy sangu sangi sallallahu alaihi wasallam yannati bi sallallahu alaihi wasallam wa tay bo ñewaloon rek ci kan moy yannati bi ak ay jikom tay lan nga ñuy wax ousay oustaz
2: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ايها الاخوه في الله والاصدقاء في الاخلاص السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وفي جيل يتدي ني سانت يالا دي جيل سي يونت بي صلى الله عليه وسلم صحنا ام الخير فال ني لاي نيو ياغ ني بوكال صلاتو بركه دي جيت بوبوغا خامل
0: مصطفى
2: ماغي سي بير ما شاء الله نيو سي مصطفى سي مصطفى مانكوي نيو اك يينن ني سي توب ييب turdo yonent yalla muhammad borom wer wu magge wi
0: waaw
2: du borom wer yi rek ray borom tabarakallah jamono ci turam dotul fay ba ila yawmal qiyam di len nuyu di len ziar bu baax di wax ni yonent bi alayhi salatu wassalam ay melokanam ak ay jikom ak jangalem tabarakallah wer wi ni mo koy faral di waxe rek weru gan ci adina sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yonent bi mi ngi juddo makkatal mukarama lolou mom histoire d'accord na ci nonam do deg ni wax ne benen dekk la juddo mo moy makka
0: makka juddo
2: war saxal na ne
0: nissan
2: makka la sayyidina muhammad juddo mo ben point
0: nissan
2: histoire saxal na ne way juram bu gor muy bayam abdullah ibn abdul muttalib la tuddu histoire saxal na ne yayam soxna aminatu bint wahbin la histoire saxal na ne itam turam mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad moy turam manam ci walu histoire mom ñent tombe yi wala ñent point yi tay da ci d'accord que moy ponkal bi muhammad moy turam bayam abdullah la yaay ja aminata makka la tek bax
0: tabarakallah
2: ludul lolou nak werante man lay ci am man lañu werante day am ci ahlu sira moy historien yi
0: dakla
2: dañuy woutale le ci kagn la ragnan ñaata fan la def ci yoon wi
0: def yoy non
2: ñaata dom la am ñaata soxna la am waye ñent yi mala wax mom
0: ken duko werante
2: histoire duko werante moko abdullah haybayam amina kay ndeyam
0: wa deug la ya oustaz
2: muhammad la tuddu sallallahu alaihi wasallam
0: wa amna solo comme temps bi xamna ni duñu ko may carrément té war nañu waxtan tamit ci sayyid haji malik li nga xamni jangale nako ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñew rek ci li nga xamni tayji moy jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam naka la lamb won ak ay dekkandom ak saaba yek dundam naka la démé won
2: alhamdulillahi rabbil alamin yonnati bi ay jikkom day suñu borom subhanahu wa ta'ala bam koy tag di feñal melokanam yiñ ko wara royé ci walu jikko yu baax yu tedd mom la suñu borom feñal ci alquran
0: isa
2: biñ ko yonne mu joge taxaw ne yalla mu yonne ñepp di deglu waaw yalla la yonne ci ñan ak ci lan la yalla yonne limu ñeek wax moy inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq manam man ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yonni nama ci jaamam yi yalla yonni nama ci mbindeefam yépp muy nit ñi waye cause bi tax yalla yonni ma moy ma motali te dangay jikko yi ngay déggé né soxna umul khayri kon jikko yu baax mi ngi fi won waaye dafa meloon nimbu bu mu ciëk mbubu bu ciëk nak dañ koy ñambaas mu jott
0: dëgg la
2: di koy yu baax mi ngi fi won waye dafa rafon dafa chaté won dafa manké won manam dafa melni ab libre fi nekkon mu wara mat kilo nak
0: wara mat kilo machallah
2: mu mat kilo nak libre buñu wara fekké li mu mat kilo yonenti bi na dañ ma yonni ngir mu motli té da ngay jikko yi kon cause bi tax yalla yonniko li ci ñëkk moy na nit amé ay jikko yi
0: en fait tabarakallah
2: dem na ba wax ni yanalul mar'u li husni khuluqihi ma la yanalu sa'imul qa'im da waxul muslim yonenti bi neena sallallahu alayhi wasallam ne borom jikko ji rafet bu taxawé bes señ ci yalla da fay jaamam yi dina fay borom jikko ji rafet lu upp lu muy fay ñaar ñele mu ko yenn ñaar mu ne ku dekké won wor becc ci yépp ak ku dekké won bi julli bi nafé la bi tek
0: machallah
2: nafé lu muy am am solo
0: jikko ji rafet ko
2: ban guddi ak li ñuy wax tabarakallah koor nga xamne nit dama deppato koor nga degg na mom day danaka besu tabaske korite rek lay lek waye da ci dese be koy wor wor kat bobu nga xamne daiman day wor beccek yi ak ko xamantene dafa am habitude tabarakallah di nafila di julli di tek guddi yep nafila kat bobu ak wor kat bobu borom jikko di rafet yonenti bi neena mo len eppele mo len gagne
0: tabarakallah
2: lolu moy yanalul mar'u li husni khuluqihi ma la yanalu sa'imul qa'im lolu hadith bu wer la yonenti be ko wax kon diko amna solo bo telo nak ci yalla suñu borom bim koy tagge bimu beugé nit ñi jël référence ci mom
0: waaw
2: yalla def ne wa innaka la ala khuluqin 'azimin ci nun wal qalami lolu saaro alquran la yalla def ne eske bi la yonenti diko yi rafet yi wala ci ñom baxtal la jikko yi rafet yi yonent bi dafa ferenk layu ci kaw jikko yi rafet manam amuko rek yam ca
0: yam ca
2: def ko lak be jikko yu bax yep yep yep yep jeex kon yonent bi buñ koy roy ci jikko lan ñu roy lo ci yonent bi parce que boko togné mu bal la
0: ndaysan
2: nga ñaan ko mu may la nga sopp ko mu sopp la lo ëppal ko sopp nga xal ko mu yegg la bo joggé jëm ci mom mu joggatul la du tokkar la Allahu akbar xam nga lolu ay melokan yu
0: baax lan day san tay gën gi mi def
2: bo ne won beurep di dem ci yonenti bi du tok
0: ba nga ak day ne dalay fekk ci tabarakallah
2: mom diko yi rafet yoy la am mu noyon lol neweton lol
0: nekkon nit ku oyof dal
2: nekkon nit ku oyof nek nit ku modeste nit ko xamanteni tabarakallah du mere kenn ci lu yalla merul xam nga bo ne du mere kenn yalla bu mere nga merle ko day jot
0: deug la
2: bu meron rek yalla mer mu jappale ko ci mer bi manam pratique l'islam bu mo sani jot ci bir keuram dikom da ngay gis kanamam soppe ko manam heure julli bu joté nga nek di def leneen man nga gis dikku yonenti bi ba yegg na dafa melni da soppe ko manam da yi melni dafa mer
0: xol melni ko mer wa
2: parce que waxtu julle jot ak yene mel mais du mer ngir yepi bopam ku yalla binde won la ci warte manam yonenti bi dafa amone ci warte dafa saworon
0: fa saworon ndaysan
2: insan nasit la won doomu adama bu am activité bu am ciowarté bu am njambar way bu am fit
0: machallah
2: barakallah yoy ci ay melokan
0: melokan la bok machallah am solo
2: ci walu jikko mom bok na ci jikko biñ ko wara gëna nawé moy sayyidina muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
2: jikko bi mu amone moy melokanu alquran dañu lajjon soxna aisha walan moy jikko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam munu khuluqu alquran jikko yonnati bi dal boko bagge ndar kepp da ngay ne melokanu alquran buy dox ci kaw suuf la alquran nak tay digle lu bax alquran day tere lu bon ñaar yoy la fi alquran nek digle lu bax tere lu bon jikkom nonu la melone ma sha allah ta'ala nekkon nit ko xamantene dafa amone yegg ci nit
0: barkala
2: mo yitte
0: yitte ji waaw parce que dañuy wax ni bo don dajé ak mom buy safonté ak yow bo roccul sa loxo du roccu loxom bo démulé aussi du dem jamono ji nga xamné tay ji lay séndi sa war ko nuy di daw parce que da nga nan awma temps daf may tardel jikko yi bon yoy légui mo nek ci dëkk bi
2: jikko yi lolu bokku na ci ba nga xamné bu mo san di dox di dajé sé ak yow wala muy dajé sé ak ben mala ko ben kalbu buy daw wala ben ndox suuf bo xamné mo xam luy daw la wala bay bu muy dajal wala xar wala nag wala xaj wala nit yaay mu war a korosante ak yow ci yoon te mu yëg ni yoon bi dafa xat
0: sang
2: dee lay njëkk a wàcc
0: ndaysaan
2: allahu akbar te xam nga loolu yombul
0: déedéet loolu daanaka tey jii bu ñuy xool ci jikko yooyu tey jii bu fekkonte ni chauffeur yi tey comportement boobu amee nañ di xajalante ci yoon bi tey accident du am waaw kon accident du am
2: waaw
0: jikko boobu tey buñ ko royoon waaw ñu ngi noonu
2: yow dégg nga ma ñu ngi lay daan xam nga benn wayka def ne sama daqat biladun bi ahliha walakin bi akhlaqi rijal tadiqu ne keur yi xatul de ne gi xatul
0: waaw deug la
2: ëkk bi xatul tali bi xatul fi xat rek
0: xol yi xol yi deug la xol yi ñoo
2: xatul bari yan accident yu bari
0: deug la
2: nga yegg ne la kay waral moy comportement yu yonenti bi mom lañu raflé diko yonenti be nekul ci ñun rek way yonenti bi bu mo sa na dajje ak mala xam nga ku dajje ak mala albu buy daw nga
0: dajje ko
2: diko xejal ci yoon bo dajje nit kay xejal ko
0: diko xejal kay
2: dem ya mana xejal tabarakallah dinde buy daw ak ñent tankam muy xar boy dajjel wala nag wala xaj boy dajjel ci yoon ndaysan nga yeg ne yoon bi yeen ñaar aw ngeen te mana laale
0: ndaysan
2: te waro len te laale ci bay wacc ci yoon wi
0: bay la ga jall la
2: bo nopi
0: ñu wax mettre ko a l'aise dal
2: deggu wacc ci yoon wi mom dikku joju la amé won
0: ndaysan
2: mom dula gëna bëgg lu dul yalla yonent bi loko gëna fa gëtt muy te du yalla rek mu wacce
0: bay ko ak yow
2: don nañ
0: wax tamit ci ak tabem manon joxe tabe won lol tamit
2: yi
0: wonon
2: tabem doyna ci histoire ben arab bi ñewon arab manam moy comme ku dekk ci kaw ga rek comme nit ku kaw di rere village ni muy rere rew da am ku ñew rek da di koy ne atini minal mali fal malu laysa maluka wala malu abika yow muhammad da di koy jor da di koy sallu waxu ko sax yonent bi def ko ne muhammad amene yepp koolat ko
0: ndaysan
2: melni benn kilifa kilifa diine tay bo demon touba ka fa nekkal mam bamba wala nga dem tiwaawun ko fa togal mamam sayyid al hajj malik wala nga dem ba pale president de la republique
0: ñu wala jaar ci turam
2: koy wo direct am nga lolu ku na xamne ñaawna
0: teggine wu
2: mu ñew rek ne ko muhammad atini min al mali fa laysa al malu maluka wala malu abika muhammad tibal ci alal gi te jox ma alal gi mom xaalif bu bari bi momoko sa bay momoko sa yaay momoko
0: denga
2: am nga yonenti bi mom daawul won lek sarax
0: ndaysan
2: boko joxone cadeau moy adiya de man nako
0: lek
2: waye liko nit ñi jox mu tuddu sarax de ko don jël fenn ben kaw joge fa la rek ñew fekk ko ci bir mbolo bu mu tok rek tabarakallah mel te nit ku mar wa marsa yep wër dal di koy ni jox ma ci alal di way ci bante jox ma muhammad jox ma yonenti bi dal di koy ne acca ñewal aksil mu aksi mu dal di koy sekkal ci alal di yekita ay billet 10000 ci waxin ak ay 5000 diko defal ci posam diko jox be waji ci bopam yonenti bi ne ko nakam xol mu ñu xolante bu ñu ko a doyna de
0: kafa
2: da di koy ne doyna waji bu mu waxe doyna dafa muñ re yonenti bi ne ko da mel ni mero de te ba ngay laaj de nga mero
0: ba
2: ngay nan muhammad
0: atini
2: minal mali fal malu laysa maluka wala malu abika alal di momoko sa bay momoko sa mam momoko
0: de
2: ko fi indi rek ci balti jox
0: dal dafa ñew pour xaf ko dal
2: ba ngay wax bax baat bo bu na takkanam ñagate won
0: nga
2: setu ko mu ne ko contane nga mu ne ko waaw contane na kafa da di koy ne doyna
0: ay ko ko xon ko melu mu xeyr ci alalam
2: ci kérok wax deug yalla ci yekiti xewal diko jox ba ne ko nakam baxna mu ne ko baxna doy na kérok waji da mu jekki jekki mais neexul ba neexul way bu yebbo ma wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah
0: ma sha allah
2: manam mu ne ko man tangal xolu ñi la accompagne ni wër la sen mer gi bokko ci wax
0: deug yalla la yoni ma sha Allah
2: yalla yoni wul ñepp mer la
0: yu xamna nek na lu am solo xana nga teunkal ñu rek mom ak ay dekkandom ci lu gatt rek bu ko defé ñu daal lay bayyi nga soufflé ñu bayyi bu safa après nga ñëwaat ci jangalam Seydi Hadji Malik
2: mom waaw kay mom ak ay dekkandom itam doyon na ci rek textal ci daan na wax ne dekkando tabarakallah mo gëna doon lu yalla di ma bayyi lo xel dafa gonna lu gëne aduna sax da dekkando momay doon lu mbokk duma doon
0: ndaysan
2: ma zalik jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisu musul dañ mom jibril bu wacce indil ma alquran bu tagato ak man daf may bayilo xel nabi ba yaangi def lu rafet ci ñi nga dekkal
0: isan
2: ba yaangi rafetal ba yaangi yonenti xam nga na baye na xel waye ndaysan fas bu lu mu dawe tuté
0: ñu na la balé ko billahi ndaysan
2: yalla yonenti bi neena yalla def ma don bayilo xel ci samay dekkando maara de itali ba dama bu jono fook ne man yonenti bi ma ndortu ne nit bu gene adina ay dekkandom ñoy jël ay sagaram
0: ndaysan
2: ñoy bok ci alalam yalla ne ko dedet mbokk nak moy don waye dama bëgg rek
0: ngeen bayante xel
2: dekkando jarna nuyu dekkando mat na nuyu ba taxna dekkando gogu yonenti bi ben def na ci lu doy war ndax dafa xey rek am digeen bi mu tamone bene mer ab soxna la won bu maget mo gisone na say bu xeye ñew di soti mbalit Malit
0: manam toñ
2: Malit bu salté ci buntu kërëm
0: toñ kat yag na fi
2: day am ay pousso
0: dénga
2: day am ay rabbu yu damu day am ay faaka am ay lañ ci yaqku Malit bobu ndaw ci tamone diko soti ci buntu kër yonenté bi
0: dénga
2: benn bëss rek yonenté bi gis na ñetti fan yi ngi ni gisul
0: Malit
2: Malit ci buntu kërëm
0: ci
2: mu daldi laaj wa kërëm yi wax nañ na doomu Fatima la introsé wu né ko man de amna ndaw so xamne dal gisutumako moy gisutuma salté bi mu doon
0: soti
2: sama buntu kër ñetti fan yi ni soti su wuko kon ndaw ci baadu da am lu ko dal ndaw ci soxna Fatima domam dal di def ay recherche xol ba laaj ba ñu ne ko akay ndaw ci da hospitalisé ndaw ta nga hôpital
0: ak
2: clinique da fe ba
0: denga
2: dafa fever mi ngi clinique yonenti bi di laaj ba am ban clinique la nek mu jog setti ko ba mu koy setti nak mu dal na malade ko koy setti ko am ko de ngay andandok mom
0: ndaysan
2: tabarakallah dal di wo soxnam
0: ndaysan
2: ne ko ñewal andak man
0: soxna
2: ci waj mu nako det do dem loxoy neen de man gana yona yow gana yul
0: denga
2: ndaw sa dem bu don jamono tax ngay wax da ngay ne mu jël ay yere yu ñu ñawagul jël ay pis jël ay ganila jël ay basé kesmer yo xamne ken defar gu ko ak yi ñu defar ba nopi
0: denga
2: jël xaalis jël ay tandarma arab yi dañoo amoon habitude ko ñu sét ñu indi la
0: tandarma
2: mu waaja waaj be tabarakallah ma sha Allah yoon bi ñor ko lool
0: yoon bi
2: genn mom soxnam
0: mu
2: melni ko xeb mbolo mi
0: mu tax
2: xaramu Abubakar Sadiq Babakar Sadiq ak ci rek mu ne ko gungé ma yoon bu mu ñor la jëm mu ne ko ko jëm mu ne ko hôpital la jëm dama jëm clinique dafa am jigen bi mu fay séti
0: ma sha Allah
2: ndaw si nekkul woon ci l'islam ndaw si yéfar la woon boobu jamono mu wo Abubakar mu ñëw Omar ñëw Ousmane ñëw sahaba yépp ñëw muy khulafa ar-rafidun al-arba'a
0: ndaysan
2: léegi daal Abubakar ak Omar ak Ousmane ak Ali yépp ñent ñooñu ak soxnaam mi ngi ci woon
0: ceeli
2: ak yonenté bi mu dal di lag rek jëm nag ca clinique ba ndaw sa nekk ba mu agsé wax nañ ne waxtu guddi la agsé fekk lumière ba ñu amoon bu doon sunu jamono da ngay ne courant moo coupé waaw mu mel ni courant bu coupé ndax la nekkoon lumière jamono boobu loolu xëj ne c' est lampe pétrole ba jeex na waaye guddi bi defe na daga ci biir hôpital ba mel ne courant bu coupé woon
0: barkala Moustapha kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam
2: leer yonente bi ne fay di
0: ñapp
2: ci kaw ak ci suuf
0: xoolal lii rek
2: allahu nuru samawati wal ard la nuru kamiskaatin fi hamis baahunul misbaah fi zijaajatin zijaaja ka annaha kawkabu duriyu leer gi japp ci kaw ak ci suuf ak xet gi ñu ne
0: xetu
2: parfum bi de mosu fee xeeñ ku dugg ci hôpital bi ban kilifa fi ñëw sayidina mohammed la sayidina mohammed la
0: ndaysaan
2: laaj ko ban saal la ñu rentre ndaw si ñu ko saal bi ci sa kanam mu ak si ak gaayam yi naka la ak si ndaw si ne bërëb dal di jóg ferenk laayu ci kaw la mel ni ku wér ah
0: dénga
2: parce que li ko taxa wér mooy man sama noon bi
0: ba ma daan tooñ chaque jour
2: yonenti bi parfum bi ak rafetayam ak ñi mu andal mu ak rek dal di nuyo yekiti nak enveloppe bi mu yor ma sha Allah te gaay yi participé won nañ ci yoon yi tax Babacar ne won na ko sa malade bi ngay seeti ma la jappale 10,000 francs bi ci ordonnance am yi
0: dénga
2: Ousmane